0: syempre ito na, si Joey Boy, bati ka muna sa ating mga ka-vibes at sa mga tagapakinig. Kaila Mami C, patinigin natin sila, no? Good vibes morning po. Sige, DJ Joey Boy.
1: Yes, sir. Good vibes morning. Ayan, good vibes morning. Maidagdag ko lang, DJ Frankie, dito kay Tatay Sempron, ano, yung ating good Samaritan dito sa Batangas City. Dahil yung kanyang, batin na rin natin ng good morning si Nanay Merla Abanilla ng Barangay Gulod, Itaas, Batangas City. Dahil siya ho yung may-ari noong wallet na nalimot ni Tatay. Talagang napakaswerte ninyo. Ano ho, ay talagang buong-buo. Ang wallet na ho na nalimot ni Tatay ay naglalaman ng pera na nasa 4,850 pesos. Meron pang dolyar at yung mga IDs ninyo ay naibalik ng buo. Nakita din natin, DJ Frankie, ano, dahil itong balitang ito ay nakita natin na nag-meet sila ni Ma'am Chantel Antinor, yan, ang director ng Office of the City Market Administrator. At sa kanilang picture ay nakita ko parang nabigyan si Tatay ng bigas. Ano, parang 10 kilong bigas yata yun. So hindi natin alam kung yun ay premyo niya o binili niya sa palengke. Pero mukhang premyo yun. Kaya maraming salamat ano sa OCMA, yan, sa Office of the City Market Administrator, sa pangunguna ni Ma'am Chantel Antinor. Yan ka na, Ma'am Freya. Good morning po sa inyo.
0: Good morning.
1: Ayan, at sana ho ay dumami pa at mas maraming Batanggenyo ang gumaya sa kabutihan ni Tatay Mario Sempron. Ayan, good morning, good morning. And, sabati-bati time na
0: yes,
1: tayo.
0: Yes, yes, sige go, DJ Joey Boy.
1: Batiin muna natin ang bati muna kayo na si Mami Gina Rodriguez ng Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Congratulations sa inyo, ha. Ayan, dahil si Mami G's DJ Frankie ay nakibahagi din sa katatapos lamang na Sublian Festival 2026. So talagang yung kanyang stall ay flex na flex at angat na angat sa mga food stall. Ayan, at syempre pa ay kung kayo ay, kung natikman ninyo ka vibes ang mga luto ni Mami G's at kayo ay nasarapan, pwedeng-pwede kayong bumalik. Ang kanyang pwesto po ay matatag puan sa ground floor ng Bay City Mall dito sa Batangas City. O baka ngayon ikaw ay nagja-jogging, nagwa-walking diyan sa may plaza ng Mabini. Plaza Mabini ng Batangas City. Ayan, meron din ho diyan ang pwesto si Mami G. Hanapin niyo lamang po yung Pasalubong Center. At nariyan ho ang mga palayok ni Mami G at masasarap na kakanin na pwede niyong itambal o i-partner sa Kapeng Barako. Ha? Good morning kay Mami Gina Rodriguez. Batiin ko lang din, DJ Frankie.
0: Yes.
1: Si Ma'am Gabby ng Travelworthy PH, dahil tinutulungan natin, DJ Frankie, ang Travelworthy. Meron pong scammer, meron hong fake na Facebook page na ginagamit ho at ginagaya ang Travelworthy PH, mga ka-vibes, ha? Kaya kung kayo ho ay magta-transact online sa Facebook page ng Travelworthy PH, ang legit po ay yung walang tick mark, yung walang blue check at yung kakaunti ang follower, yun po ang tunay, yun ang legit. Mas fake po yung mas maraming follower. Oo, kasi ang nangyari daw dyan, DJ Frankie, parang yung si scammer ay bumili ng isang Facebook page tapos inirename. So mag-scroll lang po kayo dyan. Parang last week lang nagawa yung page, kaya yung mga post doon, bagong-bago pa. Kapag bago na post, ay hindi po yun ang tunay na page.
0: Oo, nako, DJ Joey Boy, since you've mentioned that, share lang natin sa mga ka-vibes, for you to have a verified Facebook page, ay nabibili na kasi yan ngayon, dati na-earn siya. And yung mga ganyang accounts, you can also buy sa mga scammers na mga followers. May mga ganon, pero wag yung gawin, parang hindi maganda yan. At ayun, para may idea lang ang ating mga ka-vibes. And I think you can check sa Meta na ano bang history ng Facebook page na to, kasi nakikita doon if new rename lang siya, if yung mga ganyang bagay. But ito, hingi na rin tayo ng tulong sa mga tourism offices. Sana meron tayong listahan ng mga accredited na legit, tapos may link sila doon where sana may link na naka-link, naka-embed sa name nila sa tabi. May mga ganun, yung mga list. And then, if maklik mo, then madedirect ka doon. Or mga legit check page, yung mga ganun, DJ Joey Boy, para magkaakibat yung mga tourism, whether sa Philippines or international, or matulungan sila yung mga agencies na ganito. Kasi syempre, I know there is a system na matutulungan sila, I know there is for sure, pero ayan, kung may nak- nakikinig na karapat dapat. And syempre sa mga binanggit natin ngayong umaga, iniimbitahan natin kayo mga ka-vibes na sabihin niyo din ang mga opinion, suggestion at reaction niyo and sa mga government agencies din and sa mga na-mention natin para syempre marinig din ng ating mga ka-vibes ang inyong mga panig. And binabati ko din ang Good Vibes Morning, Kuya Benson Bautista. Good Vibes Morning to you. Have a blessed day. Have a great week ahead. And ito para sa ating mga ka-vibes, just reminding you again that every kissing is a blessing. 9 minutes maklipas ang alas 8 ng umaga, DJ Joy Boy. May babatiin pa ba tayo this morning?
1: Last na siguro sa akin, DJ Frankie, si Mama Riz at si Sir Ryan ng Inco Tooth Depot. Yun. Di ba mga ka-vibes, sa ongoing pa rin po. Habol na po kayo sa kanilang promo kapag po kayo ay namili sa Inco Tools Depot Lipa ng halagang 1,000 pesos single receipt. Kayo po ay mapapasama sa kanilang raffle. Uy. Na mangyayari sa July 31. Yan sa katapusan po ng buwan. At maaari kayong manalo ng mga angle grinder na nagkakahalaga ng parang 1,500 pesos yata. Ano, at iba-iba pang papremyo. Ang kanila pong raffle date ay sa July 31 at yan po ay mapapanood ng live sa kanilang Facebook page na Inco Tools Depot Lipa. Kaya kung nangailangan kayo ka-vibes ng mga power tools, cordless tools, baka ikaw ay nagpa-farming, nag-gardening o may kailangang ayusin sa iyong bahay at nangailangan ka ng tools, punta na po sa Inco Tools Depot Lipa. Matatagpuan po sila dyan sa may Barangay Banay-Banay sa Lipa City, Batangas. At talagang kompleto po sila. Kompleto lahat ng stock meron sila. Yan ang kanilang sinisigurado at murang-mura lang ang halaga. Yes. Inco Tools Depot Lipa.
0: Oo, mura pero quality ang halaga dyan sa Inco Tools Depot Lipa, located at Banay-Banay, Lipa City. At syempre, tuloy-tuloy ang ating good vibes, tutugan at ito, nagigigil ba at nagigigil. Uy, anyway, uy, pinapalalahanan ko ulit kayo. Full tank nyo na yan. At ang taas nito ha, talagang big time, big time. Para sa akin, big time na yung 3 pesos, pero 8 pesos. Aray mo.
2: Aray ko.
0: At sana naman makahinga din sa gastusin ng ating mga vibes. Pero syempre, let's look forward to better days. Meron po niyan, ha? Meron pa rin yan. And I know the Lord is watching over you, mga ka-vibes. And ito, magsa-start tayo Monday ngayon. This will be the last week. Tama ba? Ayan, last week of July, mga ka-vibes. So, mag-August na by Saturday. And mamaya, babati na tayo ng Merry Christmas. So, meron pa tayo, meron pa tayo mga ka-vibes oras para mag-life audit. Ayan, ano tong life audit? Mabilisan lamang, ah, DJ Joy Boy. Share ko lang sa mga ka-vibes. Yung life audit, parang i-reassess mo what you did nung first half of the year and then sa second half of the year, actually, tapos na yung 1 month. Pero anyway, itong sa second half of the year, assess mo rin kung ano ba dapat ang tanggalin mong habits or ano dapat yung i-improve mo pa sa life mo. So yun, I call it life audit. Personal lamang, ano, DJ Joey Boy, na sharing natin, wisdom sharing natin sa ating mga ka-vibes. But anyway, mga ka-vibes, let's get it started. Oh, starting pa lang ang ating good vibes. 8:12 a.m. on o'clock Philippine Standard Time. And ito na muna song na Let's Get It Started by the Black Eyed Peas. Once again, my name is DJ Frankie. Nakasama natin sa other line, DJ Joey Boy. So the most influential good vibes radio station. The bass keeps running, running. This is GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: G99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Para sa

0: GV. 99.9. 99.9. Your good vibes.
1: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Paragardeng! Paragardeng!
3: Ay, parang Efren! Anya ka pala?
2: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
3: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
2: Pero, bulol ka!
4: Ayaw ko na!
5: Hala? Joke pala yun?
6: Hello? Sa GV99 po ba ito?
7: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipagtsikahan!
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
8: Mula alas 9 hanggang ala 1 ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
10: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
5: Ay, namumuro na ako.
10: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V, 30.
8: 30 anyos na? Uy, bingo!
5: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
11: Ay pagkakatindi.
8: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
9: This is DJ Robbie.
12: Ikaw Marako. Ako po si DJ Robbie.
8: 30 taon ng masayang kwentuhan.
9: Always reminding you that every gising is a blessing.
8: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
5: 30 anyos na tayo.
12: Mga vibes, 30 anyos.
9: GV99.9.
5: This is GV99.9.
8: GV99.9. 30 na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
2: Liba Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Liba Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at pabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Your most influential good vibes radio station, GB 99.9.

0: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Choy, payag ka. May kapangyarihan ka na kuryente.
3: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
2: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
4: Ayaw ka na.
5: Wala? Joke pala yun.
6: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
7: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
8: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa GV 99.9, your goodbye.
10: Papahuli ka pa ba?

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
7: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
9: Pabili nga nito.
10: Ang mahal naman. 20 na lang.
9: 1 kilo nga nito.
11: Awat muna!
12: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
13: Rexidol Forte.
14: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
16: Kiko.
5: Kiko Barako.
7: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GV999.

내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 미시던

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
9: It is now 10:20 in the morning. That time check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
11: Kapili nga nito.
12: Magkano dito?
11: Ang mahal naman.
12: 120 na lang.
11: 1 kilo nga nito.
13: Awat muna! Ah!
14: Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
15: Rexido Forte.
16: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
18: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
19: GV 99.9. Your good vibes. Birth.

0: Rentahe na kami!
1: GB 99.9. Rentahe na tayo, mga kabay!
2: Rentahe na!
3: Renta!
4: GB 99.9.
3: Rentahe na!

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Tol!
2: Oy, Tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo, ayoko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, Mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GB 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV 99.9.
10: Yoy, good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GV99.9. Your good vibes. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
2: medicines. Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV 99.9. Your good vibes.

0: ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
5: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: GV 99.9.
0: This is GV 99.9. 30

0: GB99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
10: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
9: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
11: Oo, ayaw ko na.
12: Hala, joke pala yun.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Pancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: 99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito. Makalag
4: ang mahal naman. 20 na lang.
5: 1 kilo nga nito.
6: Awat muna!
7: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
8: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linom na. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: The vibes, nakaradyo ko pa ba?
11: Papa kami!
12: Baka DJ Robby yan!
13: Baka DJ Robby yan!
10: Baka DJ Robby yan!
14: Robby! Robby! Robby!
15: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
16: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Oo, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Rico Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: GV 99.9. 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako.
0: Kiko Barako.
2: Oy, oy, oy, oy, oy. Tama nga ulit nakikinig. Saan ka ulit nakikinig? Nako, tama ka, nakikinig ka. The most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Sa programa, syempre para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta, ito po ang Siestawanan. Ako, samahan nyo ako mga kabayo sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At so ito na nga mga ka-vibes. Dahil Lunes na naman, kamusta naman ang inyong weekend? Kayo ba ay nakapagpahinga na?
3: Uy, uy, sana all!
2: Kayo ba ay nakasulit-sulit na sa mga kaganapan ng weekend? O kayo ba ay tinatamad pang pumasok ngayong araw? Lulutang-lutang pa ba? Well, alam nyo, normal lang po yan na malutang sa trabaho, lalo na kapag Lunes, lalo na kapag alam mo na marami ka na namang haharapin na trabaho at marami ka na namang responsibilidad at lalong alam mong alipin ka ng salapi. Pero eto na nga mga ka-vibes. Speaking of lutang, di ba, lahat naman tayo nalulutang kapag marami-rami tayong iniisip. Diba? Kapag marami ang bumabagabag sa isip natin, 'di ba? Kaya talagang hindi maiiwasan mga ka-vibes, no, na ano eh, na kapag marami tumatakbo sa isip mo, eh makakagawa ka ng mga desisyon na pagsisisihan mo sa huli.
4: Aray ko.
2: At eto na nga, dahil nga speaking of maraming iniisip, eto may tanong ako sa inyo mga ka-vibes. Alin ang mas masakit? Yung iniwan ka dahil may iba? O yung iniwan ka kasi sabi niya, wala na akong nararamdaman?
4: Aray ko!
2: Aray ko talaga! Aray ko talaga! Di ba ang sakit-sakit noon? Parang bigla na lang siyang umalis nang wala man lang specific na dahilan. Di ba? Kasi ito ha, kapag ka third party, halimbawa third party, ang dahilan ng pagkasira ng relasyon, eh kahit pa paano may dahilan ka pwedeng sisihin eh. 'Di ba may tao kang dahil sa kanya nagkahiwalay kami. Dahil sa kanya nawala siya sa akin, 'di ba? Kapag third party. Pero kapag ka ang sinabi lang sa iyo na fall out of love ako.
4: Aray ko.
2: Oh, 'di ba? Aray ko talaga eh. 'Di ba parang saan yung kalaban mo? Sino yung kalaban mo?
4: Aray ko.
2: 'Di ba? Totoo 'yun. Kapag ang naging dahilan lang niya is na fall out of love lang siya sa'yo. Diba, hindi mo alam sino ba ang may mali, sino ba ang sisisihin. Sisisihin mo ba siya? Sisisihin mo ba ang sarili mo? Diba? Sino ang kalaban mo dyan? Yung feelings mo, yung feelings niya, ang daming tumatakbo sa sa isipan mo, diba? Ito sabi ni may nag-text dito, si Billy, easy log, oh, sabi niya, iniwan daw dahil mas masarap yung iba. Aray ko, no? Parang sinabi mo hindi masarap. Pero 'di ba, 'yan yung mahirap kapag ka ang rason lang ay fall out of love. Hindi mo alam sino yung kalaban mo. Hindi mo alam sino yung sisisihin mo, 'di ba? Ano ba, saan ka ba ikaw ba yung nagkulang? Siya ba yung nagkulang? Sumobra ka ba na naging rason para ma-fall out of love siya, 'di ba?
4: Aray ko.
2: Nako, eto, alam bakit ko 'yan nababanggit mga ka-vibes? Eto na nga. Kasi may nag-message kay Kiko Barako at mukhang fall out of love yung problema eh. 'Di ba? Eto na nga, sige na basahin natin yung message niya. Sabi niya, "Magandang hapon sa iyo, DJ Kiko. Itago mo na lang ako sa pangalang J. Sino daw? Ito, magandang hapon sa'yo DJ Kiko, itago mo na lang ako sa pangalang JM. Yun, tatlong taon na kami ng girlfriend ko. Hindi naman perfect ang relasyon namin. may mga tampuhan, may misunderstandings, pero lagi naman naming inaayos. Kaya nagulat ako, isang araw, sinabi niya na nanlalamig na raw siya. Hanggang sa isang araw na lang din, bigla ako nakatanggap ng message sa kanya na nagsasabing, JM, I fell out of love.
4: Aray ko
2: talaga pagkagay. Wala raw akong malaking kasalanan. Napagod lang daw siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung paano mawawala ang pagmamahal kahit pareho naman kaming lumalaban.
4: Aray ko.
2: Diba ang sakit pagkaganyan yung message? Diba yung out of nowhere, isang araw gumising ka at nakareceive ka ng message na, sorry, I fell out of love. Diba? Parang, sorry, JM. Parang sinabi niya, hindi na kita gusto, diba? Ito yung klase ng kwento na ano eh, na walang sigawan, diba? Walang away, walang malaking eskandalo, pero ang sakit-sakit.
4: Aray ko.
2: Kasi akala mo okay pa yung relasyon nyo, akala mo maganda pa yung takbo ng relasyon nyo kasi kahapon lang okay pa kayo, magkasama pa kayo, tapos kinabukasan wala, ayaw niya na, di ba? Nag-aaway kayo, oo, pero nagkakaayos naman, di ba? Tapos biglang out of nowhere, oink, may message, ganun, ayaw ko na. Minsan ang iniisip natin, no, basta naayos ang problema, okay na eh. Diba? Yan yung, typically yan yung iniisip natin. Pero posible rin pala, ka-vibes, no, na habang naayos yung issue, unti-unti namang napapagod ang puso ng isa.
4: Aray ko!
2: Totoo yun, diba? Hindi ibig sabihin na may mali ka namang ginawa kagad eh. Pero minsan may mga bagay na hindi talaga napag-uusapan hanggang sa lumalaki na pala.
3: Ako, mahirap yun.
2: Oo, mahirap yung pagkaganon talaga. Nako mga ka-vibes, ano ba ang maganda gawin or pagkaganto ang sitwasyon? Ano ba ang masasabi nyo dito kay JM na ang kanyang girlfriend ay na-fell out of love? Diba? Yan ang pag-uusapan natin. Usapang ano tayo? Pag-ibig na nanlamig. Aray ko.
4: Aray ko.
2: Diba? Pag-usapan natin yan. Siyempre, pwede nyong isend ang iyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan tatanggapin ni Kiko Barako yan. 0926-079-8708 o kaya naman sa aming live streaming na gv999.live. JM, kung nakikinig ka, pwede kang mag-live chat sa aming online streaming na gv999.live. Pwede kang mag-anonymous doon kung gusto mo at manghingi ng payo kay Kiko Barako. O, diba? Anyway, nako, sa mga kababis natin bago tayo pumunta sa ating next song. Eto, shoutout ko muna, Rowan. Magandang hapon sa'yo, Rowan. Sana, kung nasaan ka man, ano man ang ginagawa mo, masaya ka. Sana ay kahit papaano, nililibang mo yung sarili mo. Nililibang! Anyway, nako sa mga kabayos natin na again, pwede na kayo mag-message kahit sa Facebook page pala namin na GV99.9 FM, pwede rin kayong mag-chat doon. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan mga kabayos, nakakasama at napapakinggan nyo na ang Barakong Matabang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Chef's Tawanan. Ako, samahan nyo ako hanggang mamayang alas 5 mga kabayos. Dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your good vibes. Sabi nga nila, di ba, ang pinakamasakit talagang parte ng buhay, ang pagmamahal. Kaya nga, sabi ni Paloma Faith, only

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ay, paring dayo.
2: Ah,
1: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
2: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
1: Pero, utang with interest.
3: Ayaw ko na.
0: Hala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
3: Abay, oo, natatanaw ko na.
0: Teka, sino ba siya?
4: Siya ang inyong katandem na walang problem.
5: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
4: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
3: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
4: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
5: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
4: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
6: Kiko Barako.
5: Yes. Ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. At syempre, inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siyestawanan. Ako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So, eto na nga mga ka-vibes. Balikan natin yung ating message sender na si JM. No, na ang kanyang girlfriend ay na-fell out of love na daw sa kanya.
7: Aray ko!
5: O, diba? Kapag sinabing fell out of love, ka-vibes, kadalasan parang ano yan eh. Hindi kadalasan, actually biglaan yan para dun sa makakadinig. Diba? Pero para doon sa nagsabing

0: na fell out of love na siya. Posible na matagal na pala niya yung nararamdaman.
1: Ako, mahirap yun.
0: Diba? Kasi possible naman talaga yun eh. Wala naman, para dun sa nagsabi, hindi naman din agad niya masasabi na ay ayoko na fell out of love na ako. Hindi eh. Hindi ganun yun. Malamang sa malamang, meron yung pinagdaan ng mahabang decision making. Diba? Kasi, hindi naman na isang araw gumising siya at sinabi niya na ayaw niya na. Or hindi naman siguro isang araw na namulat na lang yung mata niya at sinabi niya hindi ka na niya mahal. Diba?
2: Aray ko!
0: Meron at merong dahilan, no, na para ang isang tao ay ma-fell out of love. No, halimbawa, paulit-ulit na away. No, kahit na re-resolba, paulit-ulit na away, paulit-ulit na pagtatalo. Diba? At ang masama nun, yung pinagtatalunan, maliit na bagay lang. Diba? So yun, pwedeng rason yun para masabi niya na ayoko na, hindi na to nag-work out. Diba? Hindi na ikaw yung dating kilala ko at hindi na ako yung dating ako bago kita makilala. Diba? Maaaring ganun eh. Pinag-isipan niya ng mahaba yun. Diba? Parang ano yan eh, ka-vibes, no? Yung mga nagsasabing na fell out of love sila. Para silang ilaw. Diba yung ilaw, hindi naman agad yan mamamatay unless patay mo sa switch, diba? Pero kapag yung napupunde, diba wala namang ilaw na biglang bug. Na, wow, talaga may bug. Diba parang bigla siyang namatay. Mapapansin mo sa isang ilaw, diba? Kumukurap-kurap muna yan. Diba? Tapos umiitim-itim yung bombilya. Humihina ang liwanag. Diba? Hanggang sa tuluyan na siyang mawawala.
2: Aray ko!
0: Ganun po yung mga na-fell out of love. No? Hindi yan isang araw lang eh. Napag-isipan lang nila, napag-tripan lang nila na ayoko na. Hindi. May pinagdaanan yan na proseso. Diba? Meron niyang mga rason kung bakit sila na-fell out of love. Maaring hindi nila masabi doon sa partner nila. Maaring hindi nila masabi kung bakit sila na-fell out of love. Kasi mismong sila confused na confused pa sa naging desisyon nila. Diba? Kaya minsan, ang tanong ng mga taong naiwan dahil yung partner nila ay na-fell out of love. Ito ang tanong eh. Kailan pa ba nagsimula na ma-fell out of love ka? Diba? Yun yung tanong nila na hindi nila minsan nasasagot kasi hindi rin masabi ng taong ng partner nila. Diba? Kasi eto yan eh. Bakit nila tinatanong kailan pa nagsimula? Kasi sila masaya pa eh. Diba? Habang sila masaya pa, yung isa naman matagal na palang may dinadalang pagod. Diba? Kaya ganun yung fell out of love ka vibes. No? Hindi natin masasabi, no, na masasabing basta na lang yan nawalan ng gana. No? Meron niyang pinagdaanan, meron niyang rason, no, at may dahilan yan kung bakit sila napagod sa relasyon. Diba? Eto, may nag-text dito. Basahin natin. Sabi ni 2268, baka matagal na niyang nararamdaman yan, pero hindi niya lang masabi. Totoo, mga ka-vibes, no? Sa mga taong na-fell out of love, I'm pretty sure, matagal na niyang ano yan, nararamdaman na parang habang nasa relasyon pa siya, habang kayo nandun sa relasyon nyo, naiisip nila na, ako pa ba ito? Diba? Ano, parang nagagawa ko pa ba yung mga gusto ko sa piling niya? Masaya pa ba ako sa piling niya? Ang daming pinoproseso niyan. Diba? Communication talaga ang pinakamahirap kapag tahimik na ang isa sa relasyon.
2: Aray ko!
0: Diba? Napakahirap po ng communication na ganyan pagdating sa mga usapang fell out of love. Ito sabi pa ni 1142. O ito, katulad na ito, sabi niya, oh, hindi biglaan yan, may pinagdaanan lang na hindi niya nasabi. Totoo, I'm pretty sure, meron niyang pinagdaanan. Maaring halimbawa, ha, ito ha, sa, para kay JM, kung nakikinig ka man, JM, no? Eh, yung mga maliliit niyong pinag-aawayan, yung mga maaring petty, oo. Pero kasi yung maliit na bagay, kapag paulit-ulit siyang nangyayari, nagiging dumadami siya, nagiging malaki siya at nagiging mabigat. 'Di ba? At kapag mahirap nang mabigat nang dinadala, mahirap nang dalhin ang relasyon.
2: Aray ko.
0: 'Di ba? Kasi hindi ganun kadali yun. Nasasabi mo, okay, may problema na kami, nasosolusyon na namin. Hindi ganun yun eh. Hindi mo alam din naman yung naging epekto ng pag-aaway nyong yun sa kanya. Diba? Maaaring sa'yo, okay, nagka-resolve nyo, back to normal. Pero sa kanya, kung paulit-ulit na, diba, nakakapagod yun. Ito sabi pa ni 7009, kung mahal mo, dapat ipaglaban mo muna bago sumuko. May point naman to, no, si 7009. Kung mahal mo, diba, kung mahal mo talaga, ipaglalaban mo. Pero, part ng pakikipaglaban ng relasyon ay minsan, 7009, ay hayaan mo muna yung partner mo makapag-isip ng tama. Bigyan mo muna siya ng space. Diba? Ito, sabi pa ni 3850, may mga tao talagang tahimik lang mapagod. Correct. Alam mo yun, kasi ang hirap para sa isang tao na wakasan yung relasyon. Diba? Hindi naman din ganun kadali magtapos ng relasyon, 'di ba? Kasi syempre minahal mo na 'yung partner mo, na nahulog ka na roon, 'di ba? Na na-in love ka na roon, 'di ba? Ito sabi pa, may nag-text pa oh. Sabi ni 1366, "Hello Sir Kiko Barako. Baka naman po sir may third party." Hindi natin masasabi 1366, pero hindi ko inilalayo yung dahilan mo na yan, no? Hindi natin tinatanggal. Kumbaga, hindi natin tinatanggal yung third party. Pero hindi naman natin masasabi kasi hindi naman dinilinaw ng sender natin na si JM. Diba? Na may third party. Basta na fell out of love lang. Pero, again, hindi malabong may third party. Kasi marami rin naman ganyan talaga. Diba? Na fell out of love kasi may iba na palang nagpapasaya.
2: Aray ko!
0: Diba? At yun lang ang masakit. Diba? Yun lang ang masakit. Parang kumbaga, na-fell out of love siya dahil may ibang nagpapasaya. Ibig sabihin, ikaw na bilang partner, eh hindi mo nagawang pasayahin yung partner mo. Diba? Yun yung pinakamasakit na mangyayari. Pero ako, again ha, sa mga ka-vibes natin na medyo na-fell out of love na. Ayan, no? Nakakaramdam na ng panlalamig sa relasyon. I would rather nasabihin nyo dun sa partner nyo yung totoo kung bakit kayo na fell out of love. No, hindi yung parang iiwanan nyo na lang sila sa ere. Diba? Masakit po yun yung bigla na lang sasabihin nyo isang araw nang walang rason na fell out of love ka and then tinanong ka bakit, anong nagawa niya, anong mali. Let's sabihin mo, hindi ko rin alam. Or it's not you, it's me. Diba? Masakit yun kasi walang rason eh. Iisipin ang iisipin ng taong iniwan mo kung ano bang nagawa niyang mali. No, it's always about him. It's not always about you. Kapag bigla kang umalis, 'di ba? Ang daming tanong niyan. Sumobra ba ako sa pagiging mapagmahal ko sa iyo? Or naging mahigpit pa ako sa iyo? Masyado ba kitang nasakal? Masyado ba ako naging controlling? 'Di ba? Ang daming tanong niyan. Kaya sa mga taong na-fell out of love, no, maging honest kayo. Kapag bago niyo sabihin na na-fell out of love na kayo, please give your partner the reason bakit kayo na fell out of love. Bakit kayo nawalan ng spark, 'di ba? Ano yung rason? So that yung partner nyo, hindi sila manghuhula, hindi sila mag-iisip ng kung ano-ano na parang ano ba? Ano ba ang dapat kong gawin? Paano ko ba babaguhin sarili ko if it's about me? 'Di ba? Paano ko ba i-improve yung sarili ko, yung relasyon natin? So si 1366, correct naman, no? Hindi natin nilalayo hindi natin tinatanggal yung posibilidad na merong third party. Pero again, hindi natin pwedeng husgahan eh si JM kasi nga hindi naman niya nilinaw, 'di ba? It could be something about the relationship na matagal nang may lamat. It could be someone na may pumasok sa relasyon. Hindi natin masabi, 'di ba? Basta ang sinabi niya lang na fell out of love na yung girlfriend niya. And which is now, kung nakikinig ka, JM, no? Ang tanging magagawa mo is give her space. Bigyan mo siya ng space muna para makapag-isip din, no? At para naman dun sa girlfriend mo na bigla na lang na fell out of love, sana magkaroon siya ng linaw. Diba? Sana dumating yung time na masabi niya sa'yo bakit siya na-fell out of love para maintindihan mo rin. Diba? Because you deserve to know the truth. You deserve an... Ano yun? Yung sabi ni Piolo Pasqua. Diba? I deserve an explanation. Diba? Lahat tayo deserve ng explanation. Diba? Hindi naman yung relasyon bigla mo na lang sisirain or bigla mo na lang tatapusin ng walang dahilan. Napakahirap po noon. Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang masasabi nyo dito sa ating message sender? Ako, pwedeng nyong i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan na 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Babasahin ko yan na maya-maya lamang dahil may mga live chat dyan na, diba? Tatulad ni ano, sabi ni Blessing Pharma and Medical Supplies Trading, aray mo, nag-comment siya dun sa ating live streaming. Aray mo talaga yung storya natin, Blessing Pharma. Anyway, nako sa lahat ng mga ka-vibes natin, again, pwede rin kayo mag-message, mag-chat sa aming Facebook page na GV99.9, Your Good Vibes. At syempre, follow nyo na rin ako sa aking mga social media account. Meron naman akong social media account sa Facebook, Kiko Barako, KIKOBARAKO. At sa aking TikTok, at Kiko Barako 999. O, diba? Kompleto yan. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan mga ka-vibes. Nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Shestawanan. Syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes. Ay nako, sa mga taong iniwan dahil na-fell out of love. Tapos ang sagot, aantayin muna nila yung taong mahal nila. Nako, ito ang kanta ni Jonang, Maghihintay Ako.

0: thank you.
1: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Hey,
4: magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: You are listening to...
11: TV 99.9.
12: Your good vibes.
13: Your good vibes.
14: Your good vibes.
15: Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Bakit RitePad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Uy, tol!
12: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
11: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
12: Pero, puro pangit lang yung pwede.
13: Oo, ayaw ko na.
14: Hala, joke pala yun.
15: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
16: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
15: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
16: Baka-uwi na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
15: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
14: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
17: This is Barkada Vibes!
14: Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: G99.9, your good vibes. It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
2: med. Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. Upgrade.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako.
0: Kiko Barako.
2: Oh, akala nyo wala ako, no? Meron lang inasikaso ng konti si Kiko Barako. Kayo naman, huwag kayong umalis. Magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Ito po ang napakinggan nyo, Kiko Barako, sa programang Shestawanan. Siyempre, dito pa rin yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. So, balik tayo sa usapan natin, mga ka-vibes, ha? Dahil matagal-tagal akong nawala-wala. Oh, ito, pakikinggan natin yung story ni, or pag-uusapan natin yung story ni JM ng mahaba-haba rin. Anyway, so balik tayo sa story ni JM na yung girlfriend nga niya ay na-fell out of love.
3: Aray ko.
2: Oh, alam niyo, marami sa atin ang akala, no? Basta hindi kayo naghihiwalay pagkatapos ng away, ibig sabihin healthy na ang relasyon. Ah, hindi po totoo yan.
3: Aray ko.
2: Oo, kasi, di ba, minsan na ayos yung problema. Nandun tayo na nagkakabati kayo. Pero hindi agad na ayos ang nararamdaman.
3: Aray ko.
2: Oo, di ba? Hindi talaga. Promise, may mga away na, sige, pinalampas na lang. May mga away na, sige, para for the sake na magkabati na lang tayo. Di ba? Pwede kasing nagsosorry tayo sa isa't isa. Pero hindi na napag-uusapan kung ano talaga yung kulang. O, di ba? Love is not only surviving arguments. Di ba? Kailangan din may effort na iparamdam sa isa't isa na importante pa rin tayo or kayo sa isa't isa. Di ba? Importante ang isa't isa. Ganun ang pagmamahal. Di ba? Ito, sabi ni 6614. Nag-routine na siguro ang relasyon. Totoo yan. Pwede rin nga dahilan niya, no, para alam niyo, para mag-fell out of love yung isang tao. Nag-routine na, paulit-ulit na lang. Away bate, nakakasawa, nakakapagod. Diba? Ito, sabi pa rin ni 9425, kapag puro problema ang usapan, nakakalimutan na minsan mang maging masaya. Correct! Diba? Kasi wala na kayong focus sa relasyon kundi away. Diba? Mahirap naman yung ganun. Tandaan natin, mga ka-vibes, no? Sa isang relasyon, ay napakahalaga po na pagka nagkaayos kayo, pinag-uusapan nyo paano nyo pagbubutihin ang relasyon nyo. Diba? Ito ang tanong ko. Valid bang makipaghiwalay dahil lang na fall out of love?
4: Ako, mahirap yun.
2: Parang hirap. Mahirap tanggapin. Diba? Pero, ito kasi yan, ka-vibes. Hindi pwedeng pilitin ang taong wala na talagang nararamdaman.
3: Aray ko.
2: Totoo yun. Hindi mo na pwedeng pilitin. Pagka ayaw na sa'yo ng tao, wala ka na magagawa. Kung na-fall out of love na yan, at siya na mismo ang lumalayo, siya na mismo ang ayaw makipag-usap sa'yo, siya na mismo ang ayaw ayusin ang relasyon, hindi mo na yan mapipilit. Kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan that you need to let go.
3: Aray ko!
2: Oh, di ba? Masakit? Oo, pero alam mo, mas masakit din kasi ka-vibes kung mananatili ka lang dahil lang sa awa, dahil lang sa nangihinayang ka sa tagal. Di ba? Mas masakit yung the more na kumakapit ka sa isang bagay. Di ba? Kasi the more na pinahihirapan mo lang yung sarili mo. Di ba? Hindi porket 3 taon na kayo, obligado nang manatili habang buhay.
3: Aray ko.
2: Marami pang tao dyan, di ba? Hindi habang buhay, pareho ang level ng feelings. Ay!
3: Aray ko.
2: Diba? Pero dapat, eto ha, pero ito lang din. Dapat pa rin naman, kahit papaano, lumaban bago bumitaw. Di ba? Pag-usapan hanggat kayang mas ma-save yung relationship, i-save nyo yung relationship nyo. Diba? Kasi pagka hindi nyo yan na inayos, wala, mauuwi talaga sa hiwala yan. Hanggat maaari lang naman. Diba? Pero kung ikaw mismo, ilang buwan ka nang umaasa, ilang buwan ka nang nag-aantay, ay wala na talaga at all, eh better to let go. Huwag mo na pahirapan yung sarili mo. Huwag mo na bigyan ng sarili mo ng sakit ng ulo, kabay. Hindi worth it ang pag-ano. Hindi worth it ang pag-i-stay, pag-aantay sa isang taong wala nang pake sa'yo.
3: Aray ko!
2: Sinasabi ko sa'yo eh, bakit ka pa mag-i-stay? Wala nang ang feelings, ayaw na nga sa'yo.
3: Aray ko!
2: Eto naman, paano na, pero eto ang tanong, na fell out of love yung isa. No? Eh paano naman yung naiwan? Anong gagawin mo kapag gusto mo pang lumaban pero siya ayaw na? Nako,
4: mahirap yun.
2: Diba, ang hirap, yun ang pinakamahirap. Diba, ikaw, handa ka pang ayusin, pero siya tapos na sa kanya. No? Pero doon pumapasok kasi, ka-vibes, yung salitang acceptance. Tanggapin mo, hindi dahil gusto mo, kundi dahil wala ka ng control sa nararamdaman niya.
3: Aray ko!
2: Oh, masakit yun, no? Oh, yung sinabi kong yun, di ba? Pero, kailangan mong tanggapin yun eh. Yun yung totoo. Wala kang control sa feelings. Hindi mo pwedeng sabihin, mahalin mo ako. Hindi mo pwedeng sabihin, kahit anong mangyari, ako lang. Eh kung ayaw na sa'yo eh. Di ba? Hindi lahat ng relasyon nagtatapos dahil may third party, di ba? Minsan natatapos lang talaga dahil magkaiba na kayo ng direction.
3: Aray ko!
2: Magkaiba na kayo ng pananaw. Ganun. Kaya mahirap talaga ang maging dahilan ng hiwalayan ay fell out of love.
3: Aray ko!
2: Napakahirap po niyan. Pinakamasakit. Diba? Pero yung wala kang pwedeng baguhin. Parang nananakit si Kiko para ako ngayong hapon. Alam mo, JM, kung nakikinig ka man, no? At sa ano nakikinig ka nga, JM, sana lang, matutunan mong tanggapin yung katotohanan na wala na siyang pake. Diba? Sana matutunan mong tanggapin yung katotohanan na kailangan mo nang mag-move on. Diba? Kapag ka isang buwan, dalawang buwan, wala pa rin, tanggapin mo na. Umanap ka na ng iba. Diba? Kasi wala eh. Pahihirapan mo lang at pahihirapan mo lang ang sarili mo. Diba? Pahihirapan mo lang ang sarili mo. Pahihirapan mo ang utak mo. Hindi mo bibigyan ng kapayapaan ang utak mo. Diba? Eto, may nag-text, sabi niya. Sabi ni 9124, respect na lang kung ayaw na talaga. Correct. Respetuhin natin ka vibe kung yun yung desisyon nila. Kung yun talaga yung desisyon nila, kung ayaw na talaga nila sa'yo, go! Bigyan mo sila ng respect. Kung mahal mo, sabi nila, di ba, kung mahal mo, ipaglaban mo. Pero hindi. Kung mahal mo, i-let go mo at hahayaan mong sumaya sa feeling ng iba. Di ba? Kaya nga, minsan may word na paubaya. Magpaubaya ka na. Ganun talaga ang buhay relasyon. Hindi laging masaya. Hindi laging malungkot. Diba? Mas madalas malungkot. Anyway, kayo pa mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo sa ganyang scenario? Yung mga na-fell out of love. Naku, pwede nyo pa rin i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Tignan mo si Rowan, umiiyak na ngayon pa. Rowan, relate ka ba? Wala eh, ganun talaga. Diba? Kailangan mong tanggapin. Respetuhin mo yung desisyon niya at kung mahal mo siya, re-respetuhin mo yung desisyon niya. Ganun. Anyway, nakasama kami. Bisa natin tuloy-tuloy muna natin ang ating tugtugan. Inyong napapakingit na kakasama pa rin. Ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Shes Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9. your good vibes. Minsan talaga, we hate that we love the person.

0: TV99.9, your good vibes.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Nakaradyo ka pa ba?
10: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
11: Uy, baka Kiko yan.
9: Baka Kiko Barako yan.
12: Kiko, Kiko.
13: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
14: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV 99.9.
1: Tol!
2: Oy, Tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-oy mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
8: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
2: Yes, nagbabalik at ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama na papakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chef's Tawanan. Ako, samahan nyo ko hanggang mamayang alas 4 ng hapon lang mga ka-vibes. O ito ha, i-announce ko na medyo mapapaaga pala si Kiko Barako na wala sa isip ko. Ito po, ngayong araw pala ay State of the Nation Address Zona ni Pangulong Bongbong Marcos o Junior. Kaya pala mapapaaga ako ng konti. Pero huwag kayo mag-alala, sulit pa rin ang pakikinig mo dahil bibigyan ko pa rin naman yan ng final thoughts itong ating pinag-uusapan. Pero ito ha, gusto kong i-shoutout, gusto ko yung sinabi nito sa ating online live chat, no, sa online streaming natin. Si Deserve Mo, sabi niya, huwag mong gawing mundo ang tao lang. Matuto ka pang mag-let go. Hindi natin pwede lahat i-please ang tao, lalo na at hindi na tayo ang gusto. Hayaan na natin na huwag na nating sayangin ng ating oras at panahon. Kung talagang wala ng love, huwag nang ipilit. Let her go. Isipin mo muna ang future mo at unahin mo muna ang sarili mo. Deserve mong maging masaya sa buhay. Maging masaya ka kahit hindi na siya maging parte noon. Mahalaga hindi ka nagkulang sa kanya. Sana makatulong. Uhu, ramdam kita.
9: Aray ko.
2: Sakit, no? Pero totoo lahat ng sinabi ni Deserve Mo, no, sa

0: ating online na streaming. Diba? Hindi mo pwedeng gawing mundo ang isang tao lang. Hindi mo pwedeng hayaan na umikot ang buong buhay mo sa iisang tao lang.
1: Aray ko!
0: Kasi alam mo, at the end of the day, ka-vibes, yung isang taong nakilala, naging parte ng buhay mo. Diba? Masakit man pakinggan to, pero may mga pagkakataon talaga, may mga tao talaga dumarating lang sa buhay natin, pero hindi mananatili.
1: Aray ko!
0: Diba? Tao lang yan. Marami pang iba dyan. Marami ka pang makikilala. Maybe this is a lesson learned for you. Diba? Sa pag-take mo ng relationship. Diba? Maaaring ito na yung maging daan para mas maging matured ka pa. Diba? Para sa mga susunod mong relationship, mas better person. Mas better person ka na. Diba? Para maging better version of yourself, gamitin mo tong pagkakataon na to para i-improve mo yung sarili mo. Diba? Ngayon, ikaw tong naiwan. Ikaw tong iniwan dahil na fell out of love. Huwag mong isipin agad na kulang ka. Diba? Hindi ka nagkulang. Ang mahalaga, binigay mo yung best mo para dun sa relationship nyo. Diba? Hindi lahat ng paghihiwalay ibig sabihin unworthy ka. Hindi lahat ng paghihiwalay ibig sabihin ay wala kang kwenta or hindi ka naging mabuting partner. Diba? May mga pagkakataon lang talaga no, na kaya tayo naghihiwalay, kaya na fell out of love is because hindi talaga sila yung tamang tao para sa atin. Diba? At doon naman sa umalis, doon naman sa na-fell out of love, kung talagang wala na, again, uulitin ko, sabihin mo ng maayos, maging tapat ka, huwag mong hayaang umasa pa yung taong mahal ka.
1: Aray ko!
0: Diba? Sabihin mo, linawin mo, bakit ka na-fell out of love? Ano yung rason mo para masabi mo na hindi mo na siya mahal, na one day nagising ka at wala ka ng feeling sa kanya? Diba? Hindi yung parang pagkagising na lang ng partner mo at may mahaba kang message, tapos na, hindi ka na nagre-reply.
1: Aray ko!
0: Huwag ganon. Masakit po yun. Mas masakit pa sa palo ng nanay. Diba? Closure, eto ha, closure isn't about removing the pain. Closure is about ending the questions. Aray! Diba? Ganun po ang pagko-closure. Bigyan nyo ng malinaw na closure, mga kabayos. Kapag na-fell out of love kayo, sabihin nyo, bigyan nyo ng rason. Diba? Tapusin nyo na yung mga tanong na nasa isip ng partner nyo. Ang daming tumatakbo sa isip niya na the moment na sinabi mo na ayaw mo na. Diba? Ang dami nun. Tsaka ito ha, ito. Hindi lahat ng sugat na maidudulot natin doon sa taong yon, sa partner natin na iniwan natin, ay maghihilom agad-agad. May mga taong napakatagal mag-move on.
1: Aray ko!
0: May mga taong sobrang nilalamdam pag nasaktan o nawala yung taong mahal nila. Diba? Pero ito lang din yan. Kapag ka naging honest kayo, yung bawat araw na lumilipas, kung binigyan nyo yan ng closure na maayos, unti-unti rin gumagaan. So you are just, you're helping not yourself, but you are also helping your partner to accept. May pagpiyok pa ako ron. Diba? You are helping your partner to understand ano ba yung naging rason ng pagwawakas ng relasyon. Ganun. Kaya tandaan natin, mga ka-vibes, no? Hindi natin pwedeng sabihin na yung taong yun, mahal na mahal kasi natin, kaya hindi natin maiwan. Or yung mga taong yun, kaya natin iniwan kasi naguguluhan din tayo. I'm pretty sure, oo, naguguluhan ka, pero I'm pretty sure may rason ka kung bakit ka umalis. Kaya yun yung magandang gawin mo. Sabihin mo yung dahilan, kung ano ba yung dahilan ng pagkaalis mo, ng pag-ayaw mo sa relasyon. Diba? And again, doon sa taong iniwan, again, wag mong gawing mundo ang tao lang. Again, there's a lot of people out there. Marami ka pang makikilala. Isa lang siyang lesson learned. Masakit man pakinggan, pero itong nang iwan sa'yo, she or he is just a lesson learned.
1: Aray ko!
0: Hayaan mo na siya. Diba? Huwag mo nang ipilit pa kung ayaw niya na talaga. Diba? After 2 weeks, 3 weeks, 1 month na talagang ayaw niya na, hindi ka na pinapansin, minsan binablock ka pa, then go, let go. Learn to let go. You deserve peace. Diba? You deserve na bigyan halaga ang sarili mo because you are worth it. Ganun. You are more than just a person. Diba? Diba? Kasi ganun talaga eh. Kailangan mong tanggapin na minsan may mga taong hindi pinagtagpo pero hindi itinadhana.
1: Aray ko!
0: Oh, diba? Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang masasabi nyo dito sa pinag-uusapan natin? Nako, pwede pa rin kayong mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708 at sa aming online live streaming na GV999.live. At ngayon mga ka-vibes, ha, live na po ang aming Facebook page. Live na po kami sa Facebook page para sa State of the Nation address ni PBBM, ni President Bongbong Marcos Jr. O, panoorin nyo po ang mga mahalagang sasabihin ng ating presidente sa kanyang pag-uulat sa bayan. Oh, live na live po kami, nakatutok po kayo. At i-on air po namin yan, kaya po maaga akong magtatapos ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, may isang hirit pa si Kiko bago matapos ang lahat. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Ito, nakakasama at napapakinggan niyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9. Your good vibes. Tandaan nyo, may mga tao talagang sasabihin natin, hindi tayo pwede sa isa't isa.

0: GV99.9.
1: Your good vibes.
2: Kiko Barago. Kiko Barago. Barago. Kiko Barago.
3: Mga ka-vibes, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong napapakinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. At dumako na nga tayo sa ating segment na Final Thoughts, huling hirit para sa lahat ng mga nakikinig, lalo na kay JM, na dumaranas ngayon ng isang malungkot na sitwasyon sa kanyang relasyon na pag-ibig, kung saan yung girlfriend niya ay na-fell out of love. Alam mo, JM, ang pagmamahal ay hindi lang sinusukat sa tagal. Hindi porket 3 years, 5 years, 10 years na kayo, masasabi nyo kayo na hanggang huli. May mga relasyong 10 taon na pero wala nang saya. Meron din namang ilang buwan pa lang pero punong-puno ng respeto at pagmamahal. Kung ikaw ang naiwan, kung ikaw ang iniwan, alam mo, huwag mong ikulong ang sarili mo sa tanong na, ano bang kulang sa akin? Kasi minsan, hindi ikaw ang problema. Minsan, nagbago lang talaga ang sitwasyon, nagbago ang tao, o nagbago ang direksyon ng buhay nyo. At kahit gaano kasakit tanggapin, may mga bagay talaga na hindi natin kayang kontrolin. At yun, isa doon, yung emosyon at pagmamahal ng ibang tao. At para naman doon sa girlfriend mo na fell out of love o nawalan ng feelings, tandaan mo rin sana na ang isang tao ay hindi naman pagkain na kapag ka mainit, pwede mo lang iluwa basta-basta. Hindi rin yan laruan na kapag nagsawa ka, pwede mo na lang iwan, itapon, ipamigay sa iba. Kung alam mong may pinagdadaanan ka, sabihin mo, maging open ka sa partner mo. Kaya mo nga naging jowa yan eh. Kaya mo nga naging partner yan para maging sandalan mo. Kung may kulang, edi pag-usapan ninyo. At kung talagang wala na, ikaw mismo alam mo ayaw mo na, maging tapat, maging honest, at maging maayos ang pamamaalam mo. Hindi yung basta na lang sasabihin mo na fell out of love ka and then hindi ka nasasagot. And then, hahayaan mo na lang na tumakbo ang tadhana. Hindi ganun yon. Dahil ang respeto, hindi lang ipinapakita habang kayo pa, habang maayos pa yung relasyon nyo. Pati sa paraan ng paghihiwalay, hindi dapat nawawala ang respeto. Hindi naman kabawasan sa pagkatao mo kung may taong tumigil sa pagmamahal sa'yo. Tandaan mo yan, ka-vibes. Hindi ibig sabihin no, na hindi ka na deserve mahalin. Na hindi mo na deserve mahalin or hindi ka na deserving mahalin. Ang ibig sabihin lang no, hindi na siya ang taong para sa'yo. Alam mo, darating ang panahon, JM, na babalikan mo ang kabanatang yan ng buhay mo, itong chapter ng buhay mo na to. Hindi na para umiyak, kundi para ngumiti. Dahil may isip mong, buti na lang nangyari sa akin yon. Kasi kung hindi, hindi ko makikilala ang sarili ko. Hindi ako matututong bumangon, hindi ako magiging malakas, at hindi ko makikilala ang taong mamahalin ako nang hindi kailangan ipagsiksikan ang sarili ko. All those realizations. So things like this should happen para ma-realize mo kung gaano ka kahalaga. Kaya sa mga ka-vibes natin, no, na may pinagdadaanan ngayon sa relasyon, lalo na kung yung partner nyo bigla na lang na-fell out of love, iiyak mo kung kinakailangan. It's normal. Valid na masaktan ka, valid na umiyak ka, valid na mawala ka sa mood. Kasi tao ka lang. At tandaan mo, ang pag-iyak hindi yan senyales ng kahinaan. As a matter of fact, ang pag-iyak ay senyales ng pagiging matatag, pagiging malakas na tao. Magpahinga ka kung kinakailangan ka, vibes. Pero huwag manatili sa sakit na habang buhay mo na siyang dadalhin. Dahil ang puso, kahit ilang beses yan masaktan, ka-vibes, marunong pa rin niyang magmahal ulit. At balang araw, pwedeng sabihin mong hindi ka na magjojowa after breakup. Pwedeng sabihin mong ayaw mo talaga ng partner. Pwedeng sabihin mo na hindi mo na nilook forward magkaroon ng partner o jowa. Pero hindi mo pwedeng sabihin na final 'yon. Dahil hindi mo alam darating yung araw na may taong pipili sa iyo. Hindi dahil sayang yung tagal, kundi dahil ikaw talaga ang gusto niyang makasama sa habang buhay. Again, ka-vibes, sabi nga ng isa nating commenter sa ating online streaming na si Deserve Mo, huwag mong gawing mundo ang tao lang. Pahalagahan ang sarili, pahalagahan ang puso. Dahil ang pinakamagandang form of love ay nagmumula sa ating sarili. At tandaan mo rin, di ba lagi kong sinasabi, ako si Kiko Barako, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban. Pero tandaan mo rin, ka-vibes, ako mismo, may mga laban na hindi na kailangan ko pang ipagpilitan kapag yung kabilang panig ay matagal nang bumitaw. Ako man tong barakong matapang na kayang lumaban ay marunong ding bumitaw. Dahil para sa akin, mas mahalaga minsan napiliin ko ang sarili ko para pagdating ko sa tamang tao, buo na ulit ako. JM, kapit lang. Marami pang iba. Marami pang mangyayari. At marami pang darating. Muli, ikaw ay nakikinig pa rin ha? Sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. Inyong nakakasama, Kiko Barako, sa programang Shestawanan. Tandaan mo, ka vibes, na JM, kahit anong mangyari, ang buhay dapat tuloy pa rin, sabi ng Neo Colors.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: Sa bukid, dapat laging palaban.
8: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: GV.
13: GV.
12: 99.9. Your good vibes.
14: Mga ka-vibes, sa mga oras na ito ay ganap na ngang nagsimula ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kasalukuyan po siyang nagbibigay na ng kanyang address o ng mga report niya o ulat niya para sa mga sa ating mga sa buong sambayan ng Pilipino, no? At isa sa mga tiniyak ni o nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. ay ang pagtitiyak ng pamahalaan na mababawi ang mga nakuhang pera ng bayan. No? At sinabi rin niya na pinigilan din ang paglabas ng pera lang lahat ng nabawi ay ibabalik sa kaban ng taong bayan. At ito, isa sa mga sinabi niya, and I quote, makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Ito ay patungkol sa mga flood control projects na talaga namang isa sa mga gumulat sa sambayan ng Pilipino. At sinabi rin ni President Bongbong Marcos na lahat ng mga proyekto ay sinuri ng maayos mula sa materyales hangang sa presyo. Mabusisi daw pong tinignan ng pamahalaan upang matiyak na walang mapupunta sa korupsyon. Manatiling nakatutok mga ka-vibes sa aming Facebook Live para sa mga updates sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at manatili rin nakatutok dito sa GV 99.9 Your Good Vibes. Napapakinggan nyo, Kiko Barako para sa SONA Update.

0: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Sleepas City, open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
1: Grabe, lamig ngayong umaga, pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda, kaya ko to.
2: Pabili nga nito,
3: magkano?
2: Ang mahal naman, 20 na lang.
3: Kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa Binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
6: Rexido Forte!
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
0: Hanap mo gay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Tol!
10: Uy, Tol!
9: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
10: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
9: Pero, puro pangit lang yung pwede.
11: Oo, ayaw ko na.
12: Hala, joke pala yun.
9: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
13: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
9: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
13: Opaka-OA na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
12: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
14: This is Barkada Vibes!
15: Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
13: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
16: GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.
17: Mga ka-vibes, magbigay muli tayo ng update sa nagaganap na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At isa sa mga nabanggit niya rin ngayon ulit ay ang tungkol sa trabaho, kung saan sinabi niya na tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng job fair bilang tulong sa mga tao o mga Pilipino na nawala ng trabaho sa gitna ng krisis sa pagitan ng Iran at US. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang naganap na job fair noong buwan ng Mayo, kung saan 6,000 Pilipino ang hired on the spot o nabigyan na ng trabaho. Pagdating naman sa usapin ng kuryente, tiniyak na nabigyan daw ng mga mamamayan ng proteksyon. Sinabi ni Pangulong Marcos na ipinag-utos na makapagbayad ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo ang mga Pilipinong nahihirapang makapagbayad ng kanilang kuryente. At isa dyan ay ipinagbawal din ang pagputol ng kuryente habang binabayaran ang kanilang mga bill. Sa usapin naman ng transportasyon, sinabi ni Pangulong Marcos na mahigit 1,800,000 ang natulungan ng cash assistance na mga chofer. At isa rin po no, sa usapin ng transportasyon ay sinabi niya yung sa PITX na sinuspindi ang terminal fee sa mga pampasaherong sasakyan bilang tulong na rin sa mga commuter. At sinabi rin ni Pangulong Marcos na libre ang mga truck na accredited ng Department of Agriculture

sa mga toll fee. Yan ay kaugnayan pa rin sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. At sinabi rin po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na agarang kumilos ang buong pamahalaan para tumulong sa mamamayan. At ang pondo na naisalba daw sa taong bayan ay agad nilang ibinubuhos at ibinabalik sa bawat Pilipino. Muli, ito po ang update sa nagaganap na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Manatiling nakatutok sa GV99.9 Your Good Vibes. Kasama niyo ngayon at napakikinggan, Kiko Barako.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: Kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: It is now 4:50 in the afternoon. That time check is brought to you by Travelworthy PH.
10: Travelworthy PH, making your travels worth it. Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
11: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
12: Mga ka-vibes, muli tayo magbibigay ng update sa nagaganap na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayong araw. At isa sa mga nabanggit niya, mga ka-vibes, ay ang Oppland kontra baha na sinabi niyang sa Metro Manila ay masigasig ang paglilinis ng mga estero at imbornala upang maiwasan ang matinding pagbaha. Sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi natin kakaligtaan o hindi kaliligtaan ng gobyerno ang mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class. Sinabi niya na bilang proteksyon sa mga middle class ay nananawagan siya sa Kongreso na palawakin o palawigin ang excise tax, dagdagan ang mga manggagawang malilibre sa taksa at hindi napatawan ng minimum corporate income tax ang mga maliliit na negosyo. Sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi na natin na kailangang antayin pa ang pagdating ng sakuna sapagkat aagapan na ng pamahalaan na ang paghahanda sa mga ito. At bilang panghuli, sinabi rin ni Pangulong Marcos dito sa ating update na pagdating sa mga nailatag na proyekto sa enerhiya ay panatag ang kanyang loob na kaya pang umangata ng pamahalaan. At para sa live feed ng ating State of the Nation address, narito mga ka-vibes, pakinggan natin ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
13: Para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa nating bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalong maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechVoc o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechVoc. Alimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernor, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan, dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joanne C. Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Malang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa alta presyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya, ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new, invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-Silica initiative, the PAC-Silica Industrial Hub, will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act No. 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

Sa nalalabing dalawang taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: This is GV 99.9, Top of the Hour News.
1: And you're currently listening to GV 99.9, Your Good Vibes. And here is the Top of the Hour News with DJ Robbie. At para sa ulo ng balita, Pangulong Bongbong Marcos inanunsyo ang pagtatayo ng PAX Silica Industrial Hub sa Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos isinulong ang pagtanggal sa systems loss charges sa bill ng kuryente. At para sa detalye ng ating unang balita, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang planong pagtatayo ng PAX Silica Industrial Hub, isang makabagong industrial ecosystem na nakatuon sa artificial intelligence. Ayon sa Pangulo, magiging sentro ang AI sa naturang proyekto upang mapalakas ang industriya, makalikha ng mga dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino at mapabilis ang paglaho ng ekonomiya ng bansa. It will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy, ani ni Pangulong Marcos. Inaasahan ng administrasyon na ang proyekto ay magiging mahalagang hakbang sa pagsulong ng digital transformation at pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas na makipagsabayan sa pandaigdigang industriya. Pangulong Bongbong Marcos isinulong ang pagtanggal sa systems loss charges sa bill ng kuryente. At para sa detalye ng balita, samantala, pinalakpakan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panahon na upang alisin ang systems loss charges sa kasalukuyang ipinapasa sa mga consumer sa kanilang bayarin sa kuryente. Ayon sa Pangulo, dapat nang repasuhin ang naturang singil upang mabawasan ang gastusin ng mga mamimili at matiyak na hindi sila ang sasalo sa pagkawala ng kuryente sa transmission at distribution system. Umaasa ang administrasyon na sa pagtanggal ng system loss charges, mas gagaan ang buwan ng bayarin sa kuryente ng milyong-milyong Pilipino. At yan ang may init na balita, laging tandaan ng totoong ka-vibes ay laging updated. Iba ang may alam na kikialam at may pakialam. This is the Top of the Hour News State of the Nation Address Coverage with DJ Robbie. Only here at the most influential Good Vibes radio station. GV 99.9, Your Good Vibes.
0: 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated. Plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Come stop.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: GV 99.9.
9: Yoy, good vibes.

Oras na rin sa Boko Bloan, Pilipinas, 6:22 in the evening. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga ka-vibes. And happy Monday po, ka-vibes! Yes, happy Monday to each and every one of us, mga ka-vibes. At syempre, dapat punong-puno tayo ng energy ngayong Monday night. Kasi nga sabi nila, mga ka-vibes, it also depends how you start your week, kung paano mo din siya i-end. Kaya naman dapat good vibes lang tayo palagi, mga ka-vibes. Kahit hindi Monday, pero, sige, kahit Monday, dapat good vibes tayo ulit. Kahit Monday man lang, good vibes. Siyempre, unang araw ng Linggo, hindi ba masyado madami ang ating gawain sa trabaho? Pero pagdating ng banda-banda riyan, pagdating ng midweek, ay medyo tataas na ang ating mga gawain, ang ating mga paperwork sa lahat ng mga trabahador natin dyan. Kaya naman, shout out to all of our listeners na patuloy na lumalaban ng pata sa buhay. Oo. Sa lahat ng ating mga trabahante at mga trabahador, good vibes evening po sa ating lahat. Anyways, hindi ko na makita itong aking screen. Nabubulag na si DJ Robbie. Pero hayaan, yun na nga mga ka-vibes. Kanina po natapos na ang Sona 2026 ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman, kung ano man po ang inyong mga takeaways dyan sa Sona 2026, please let me know. At kung gusto nyo pong malaman kung ano nga ba ang mga nangyaring kaganapan, mga highlights ng Sona 2026, kung tinatapad kayong manood ng isang oras at kalahating video, well, mga ka-vibes, pag binisita nyo po ang GB99.9 FM, nakalagay doon ang highlights ng Sona 2026. Hindi mo na kailangan panoorin dahil babasahin mo na lamang ang kanyang mga naturan sa kanyang nagawa ngayon pong 2026. At dahil nga po Monday evening ngayon, ka-vibes, ano nga bang ginawa nyo this past weekend? Please let me know. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account. It's GB99.9 FM. Anyways, mga kabayos, kasi DJ Robbie naman ang inyong tatanungin. Tanungin nyo naman ako, kung ano nga bang ginawa ni DJ Robbie this past weekend. So, well, unang-una na dyan ang magtrabaho pa rin. Walang katapusang pagtatrabaho dahil nga nasa hassle era na tayo, mga ka-vibes, at hindi na sapat ang isang trabaho lamang para mabuhay sa ekonomiya ng ating bansa ngayon. Si DJ Robbie, ito kayod sa buhay na akala mo naman ay may anak na pinag-aaral at tinataguyod. Oo, pero since kailangan natin ng pera at gusto ko ng pera, parang lahat naman tayo gusto natin ng pera. Oo. Ang ginawa lang natin ng weekends ay magtrabaho pa rin. Yes, walang katapos ang pagtatrabaho. At bukod doon, mga ka-vibes, syempre, hindi ko rin nakalimutan ang pagpapahinga. Diba? Syempre, hindi dapat mawala yung pagpapahinga natin, mga ka-vibes. Kahit tayo ay nag-work ng weekends, huwag natin kalimutan yung ating self-well-being. Self-well-being, yung benevolence. Benevolence! Ang dami ko baon English ngayon, no? Yung benevolence ang ating mga sarili. Ka-vibes. Dapat pag weekends, hindi rin nawawala yung pahinga, yung time natin para sa sarili natin. Kaya naman gumawa kayo ng leisure activities. O kaya naman kahit bilata lang kayo buong maghapon, I deserve nyo naman yun, mga ka-vibes. Kung kayo, wait lang, kung kayo ay nagtrabaho at nagpagod nung weekdays. Kung oo ang sagot nyo, go lang, deserve nyo. Huwag nyo masyadong pre-pressure ang sarili nyo. Dahil deserve nyo nga naman ang magpahinga ngayong noong nakaraang weekends. Sorry, Monday week, what day sickness, gano'n. Pero bukod nga doon, mga ka-vibes, ang ginawa ko rin para makapagpahinga is manood po ng film. Kasi I'm finally indulging na sa mga Filipino films. Ka-vibes, palakpakan nyo naman si DJ Robbie. Kasi finally natututo na siyang i-appreciate yung sariling atin. And my opinion sa mga Filipino films na napanood ko. Though hindi siya sobrang enticing in terms of editing, in terms of directing, pero yung istorya pala talaga, iba talaga yung hit kapag Filipino films. Iba talaga, sobrang tagus sa puso, ka-vibes. Kasi yung mga normal na nararanasan natin dito sa Pilipinas, ina-interpret through movie, through the form of film. So yun, mas tagus talaga sila sa puso, ka-vibes. And noong weekends nga, napanood ko ang Four Sisters and a Wedding.
bakit parang kasalanan ko? That is Teddy, also known as... Sino nga yan? Si Tony Gonzaga sa pelikulang Four Sisters and a Wedding, mga ka-vibes. And grabe nga naman talaga yung pelikulang yun. It's about family, it's about responsibilities, it's about life in general. Talaga naman, highly recommend. Kung hindi nyo pa naman siya napapanood, pero pili ko si DJ Robbie lang naman yung hindi nakakalam ng pelikulang nun before. Pero yun, napanood ko na nga yung Four Sisters and a Wedding. And sobra ko na-enjoy yung story nun. Pero sana din mag-improve pa rin ang ating film and theater industry sa pamamagitan po ng pagsuporta natin sa kanila. At bago doon mga ka-vibes, ang ginawa ko din is naglaro ako ng online games. Oh, parang super into, sobrang ina-in ako sa online games, sa Mobile Legends. So, kaya naman kung gusto nyo pong buhatin si DJ Robbie sa Mobile Legends. Ay, tara, i-add nyo na ako mga ka-vibes. Kaya naman kayo ba, i-share nyo na kay DJ Robbie kung ano nga ba ang inyong mga nagawa dahil sa past few days nitong weekends ka-vibes. For your answers, ay bukos-bukos pa rin po ang ating hotline number para dyan is 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook page. It's GB99.9 FM. At pinapabati nga pala ni Kiko Barako dahil kanina galing siya sa Power Mart sa Mataas sa Kahoy, Batangas, na nakikinig sa atin ngayon. Shoutout po sa inyo. Sayang, nakita niyo na si Kiko Barako. Sana naibalot niyo na din. Naisakon niyo na din si Kiko Barako para hindi na siya makita muli. Makita muli! Anyways, mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik ay i-reveal ko po ang ating pag-uusapan for the night's program. Pero bago yun, let's go back and playing some Oh So Good Vibes music para sa inyong lahat. At ang sunod na winning, This Is Mine by Taylor Swift. Muli, this is DJ Robbie. Over here, GB99.9. Your Good Vibes.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.

At nagbabalik ako mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinaka-paboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:43 in the evening. Good vibes evening po and happy Monday evening to each and every one of us mga ka-vibes. And especially to all of our students and workers na papauwi na galing eskwelahan and work. Shoutout din nga po pala sa lahat ng mga ka-vibes na simulaan na ng klase ngayong araw na ito. Oo. Good vibes evening sa inyo at welcome pa rin sa akin pong programa. And pinabari ko rin nga pala ng congratulations!

0: And welcome sa real world. Akala nyo masaya? Tinakot. Akala ko din ang una masaya eh. Pero ngayon si DJ Rabi, napabagot na ako. Tinakot ang mga fresh grads. Congratulations sa inyo. It's a milestone ha. Kaya nun, celebrate nyo yan. At sa susunod na mga buwan, ipapressure na kayo ng inyong mga magulang na maghanap ng trabaho. Anyways, speaking of magulang, yan po nga ni pag-uusapan ng Fortnite program. Dahil lang ano ba katanungan for tonight? Responsibilidad ba ng anak ang kanilang magulang? Yan po ang question of the night. Kaya naman mga ka-vibes, kung meron po kayong kasagutan, mag-message lamang kayo sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page, it's GB99.9 FM. At maaari nyo din pong makipagkulitan. Maaari nyo din pong makipagkulitan. Tama ba yung grammar ko? Or maaari din po kayo makipagkulitan sa inyong mga pinakapaboritong DJ through our online streaming platform. Yes, mga ka-vibes, radio is now online sa tulong po na aming online streaming platform. Bisitahin lamang po ang aming official Facebook page at GV99.9 FM, at nakalagay doon ang aming link patungo sa aming online streaming platform. Okay, ano mga kapayos, bisitahin nyo po ang aming website na GV999.live. And yes, at dahil nga ba ang aming online live streaming, meron ng video kung gusto nyo makita kung gaano nga ba kasarap at kalinamnam.
1: Oh, yeah.
0: Ang inyong putahe, pagkain. Kung gusto nyo makita ang inyong mga pinakapaboritong DJs, ay doon kayo tune in. At may JC doon sa baba, maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa inyong mga pinakapaboritong DJs at amin niyang mababasa. And speaking of mensahe, binabati po na natin ang aning kabayo sa C6776 na araw-araw nakatune in sa programa ni DJ Robbie. Good vibes evening sa iyo, 6776. And maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. And binabati nga pala natin ang ating kabayos na si... Sino to? Si 4672, sabi niya, DJ Robby, pabati nga po pala sa aking pamangkin na si Melody Sanchez na nagsa-celebrate ng kaarawan ngayon. Happy birthday, Melody! Okay, nakakalawa, napakadaming celebration natin for tonight's program. Ha? Okay. And happy birthday sa iyo, Melody. Bakit hindi mo na-invite si DJ Robby? At sana naman ay nakapagbigay ka ng mga ano, ng pagkain para meron tayong makain ngayong gabing ito. Anyways, mga ka-vibes, speaking of birthday parties, ang inyong mga pinakapaboritong DJs, you can actually book us. Oo, maaari nyo pong i-book ang inyong mga pinakapaboritong DJs na mag-host ng mga events, mga kaganapan sa inyong mga buhay. Kaya naman kung meron kayong iniidolong DJs ng GV99.9, huwag na kayo mag-atubire. At i-book nyo na ang inyong mga pinakapaboritong DJs kasi we do hosting din. Hosting gigs, stuff like that. Oo, oh, naman. Kaya naman mag-message na po kayo. Kaya naman kung gusto nyo pong

Naman ang Facebook page ni DJ Robbie ay maaari niyo pong mag-message sa DJ Robbie. Yun po ang aking Facebook page. Pinag-isipan talaga ni DJ Robbie yan. Anyways, yung aking question of the night, responsibilidad ba ng anak ang kanilang magulang? Bakit ko nga ba ito naisip? Wala lang, naisip ko lang din. Pero ito kasi nung weekends, meron kaming weekly session, parang online meeting with my friends. Hoy, maganda gawin nyo. Di ba, utilize social media, internet, and technology para makakonect ka sa iyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga kaibigan at pamilya. So, yun ang ginagawa ng friends na, friends ko. Yung group of friends kong yon is every week and usually every Sundays ng gabi is nagkakaroon kami ng conference call. Conference call! Wala lang, cash off lang sa mga buhay-buhay namin, mga problema, nag-o-open up sila, tapos advice-advice ang din ng mga tao na akala mo naman talaga advisor. So yun ang ginagawa namin sa buhay namin, mga kapatid. Kaya naman kung gusto nyo pong... Wala lang. Kung gusto nyo po, ano nga daw, ano nga yung topic ko? Ayoy, responsibilidad ba ng anak ang kanilang magulang? Yung isa kong friend is nakapag-open up kasi nga hinihinga na siya ng share sa kanilang bahay. So, naisip namin, responsibilidad nga ba talaga ng anak ang kanilang magulang? Well, si DJ Robbie kasi, for now, I'm very thankful sa aking mga parents. Kasi yung mga parents ko, hindi nila ako ino-oblige na mag-contribute sa bahay. Pero bumabawi naman ako ka-vibes. In a sense na nagdadala ako ng ulam, nagbibigay ako ng pasalubong sa aking mga kapatid, nagdadala ako ng merienda, ganun ang ginagawa ni DJ Robbie. So, wag niyo akong i-judge. Yun ang ginagawa ni DJ Robbie. Yung ginagawa ni DJ Robbie. So, hindi man ako nagbibigay at nagsha-share for bills, kuryente, necessities, groceries. May ginagawa naman si DJ Robbie para naman at least maramdaman ang aking mga ng aking family na handa akong tumulong at nandito ako para sa kanila. Wow. Oh, inuman. Kaya naman mga kabayos, kung kayo po, ano ba sa tingin nyo ang kasagutan nyo sa ating pinag-uusapan for tonight's program, responsibilidad ba ng anak ang kanilang mga magulang? For your messages, you can message me at 0926-079-8708. Ay, wait lang, parang ambilis. Ulit, 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page, kaya mag-message. It's GV99.9FM. And later on, Mr. Program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yan, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Saan by Maki. Muli, this is DJ Rob. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras na rin sa Bongo Bloan, Pilipinas, 7:10 in the evening. You're currently listening pa rin sa inyong minamoboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, ang ating mong pinag-uusapan for tonight's program, yes. Let's go straight in sa ating mong pinag-uusapan for tonight's program. Is responsibilidad ba ng anak ang kanilang magulang? Arte. Responsibilidad. Ano taglish? Responsibilidad ba ng anak ang kanilang magulang? Yan po ang ating question of the night, mga ka-vibes. For your answers, you can message me at 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account. Yes, it's GV99.9FM. Mga ka-vibes, maaari din po kayo mag-message through our online live streaming. Bisitahin lamang po ang aming official Facebook page na GV99.9FM at nakalagay doon ang link patungo sa aming online streaming platform. Wait lang, nadidigay ako. Okay naman. And mga ka-vibes, maaari din po kayong i-search yan sa kahit anong stream engine. Mag-search nyo lang ang GV99.9.live. Yes po, yan po ang aming website ng aming online streaming. At speaking of your messages, mga ka-vibes, let's read some of your messages. Okay, mula dito sa ating ka-vibes, 64821. Sabi niya, oo, DJ Robbie, kung pinalaki at inalagaan ka nila ng maayos, gusto o dapat mo rin suklian ang sakripisyo nila. Naniligay talaga ako. Maraming salamat, 4821, at huwag mo ako manduhan. Huwag mo ako sermonan. Sabi niya, oo daw, dapat daw na ang anak din ay responsibilidad ang kanilang magulang. Kung ang magulang responsibilidad anak, dapat vice versa din daw yon. Ayon kay 4821. Kung ikaw ay pinalaki at tinalagaan ng iyong mga magulang, dapat magkaroon tayo ng way para makapag-give back sa kanila. Dahil parents din naman natin yon. And for sure, mahal natin sila. Mula naman dito sa ating ka-5 sa 1734. Hindi obligasyon. Pero kusa kong ginagawa. Dahil mahal ko sila. Aww. Maraming salamat ng 1734. At yun na nga ka-vibes. Hindi naman sinasabi natin kung responsibilidad, kung hindi mo naman, ano daw? Well, masasabi ni DJ Robbie na hindi natin responsibilidad ang ating mga magulang.
2: What?
1: Yes. Pero hindi ko din naman sinasabi na dapat hindi natin sila tulungan sa mga panahon na sila naman ang nangangailangan. Diba? Pag sila ay tumanda, syempre mahihina na ang kanilang mga katawan. Hindi na nila magagawa yung mga nagagawa nila dati. At sometimes, hindi na talaga nila masustentuhan ang kanilang everyday living. At doon nga dapat tayo pumasok sa sitwasyon. Doon tayo dapat pumasok sa frame. Picture frame. Diba? Dapat doon tayo magbigay ng tulong sa ating mga magulang kung hindi na nila kailangan. Syempre, oo nga, sabi ni 1734, hindi natin sila obligasyon. Pero since mahal naman natin sila, dapat ay tayo naman din ang magbibigay sa kanila kapag tayo na ang merong kakayanan. Mga ka-vibes, yan po ang pinag-uusapan for tonight's program. Responsibilidad ba ng anak ang kanilang magkulang? For your answers, you can message me at 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9FM. Ay, ito may pahabol. Mula kay 8080. Enjoy the same 25GB of data. Charis, iba yun. Ano naman ngayon kayo nag-message nung on-air si DJ Rob? Anyways, mga kapayos, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At sa akin, pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. At patuloy ko pong babasahin ang inyong mga messages. At ang ating sunod na awitin, This Is One Kiss by Calvin Harris. Muli, this is DJ Robbie. Muli, your GV 99.9. Your good vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: Bakit right pad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Ay, pisan-pisan.
12: Ah, pisan, bakit?
11: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
12: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class. Yeah.
11: Pero, di ko nahihinto.
13: Ayaw ko na.
14: Hala? Joke pa na yun?
15: Hello? Sa GV99 po ba ito?
16: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
9: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
14: Bongga!
17: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
14: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
9: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
17: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Robbie.
18: At ako po ay muling nagbabalik, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakamaboritong Dambayan On Air, Ezra Kata Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa Boko Bloan, Pilipinas, 7:32 in the evening. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga listeners right now. Kung ikaw man ay

101.9 FM. And speaking of your messages, mga ka-vibes, let's read some of your messages. Okay. Mula dito sa aning ka-vibes na si 8406. Magandang gabi, DJ Robby. At binabati ko po lahat ng ating mga tagapanginig dito sa Lipa City, Batangas. Shoutout po sa lahat ng mga kapag sa makikinig dyan sa Lipa City, Batangas. Hindi lahat ng magulang ay pare-pareho. Kaya iba-iba rin ang sagot ng bawat anak. Actually, mga kapag, kasi nga kaya, di ba, ito ang topic ko is because meron nga kaming online conference. Oh, ayun naman sa online conference. Nagkaroon kami ng online meeting. Meeting talaga. Nagkaroon kami ng video call with my friends kasi usually ginagawa naman talaga namin siya weekly. Tapos, ito nga ang aking friend ay merong dilemma sa buhay. At ang kanyang problema is isa siyang fresh graduate. Tapos, kakahanap niya lang ng trabaho. Tapos, for 2 months na nagtatrabaho siya, wala na siyang natitira para sa kanyang sarili. Though, hindi ko naman sila masisi, yung mga magulang natin, kung wala naman talaga sila. Eh, pero itong ang aking friend is parang most of the financial burdens and financial responsibility is onto his shoulders na. Tapos, even though na kumakayot siya, even though nagtatrabaho siya, niwala daw siyang pambili ng pagkain sa labas, hindi daw siya makapag-shopping or mabili yung mga bagay na gusto niyang bilhin dahil nga zero talaga yung natitirang money sa kanya. And it just also makes me wonder na sobrang thankful talaga ako sa aking mga parents, ha. Kaya naman sa mga kapamilya natin na nakikinig na hindi masyadong malaki yung financial responsibilities with their family at may natitira pa para sa kanilang mga sarili, i-treasure nyo yan, ka-vibes. Dahil hindi darating tayo sa point na kung saan kailangan na natin mag-step up sa pamilya natin. Well, yung mga parents naman natin, hindi pa bata, pero patanda, aminin na natin yan. So, banda-banda na rin yan. Kailangan mo na rin mag-step up at ikaw na rin ang tutusto sa mga kailangan ng buong pamilya. Pero kung meron ka namang kapatid, di hati-hati kayo. Hating kapatid. Kahit sa responsibilidad. Ay naman dito sa Rika 5 sa si 2167. Sabi niya, dapat balance. Hindi rin dapat kalimutan ng anak ang sarili niyang pamilya at inabukasan. Yes, I totally agree with that, ka-vibes. Oh, kung meron kang responsibility sa iyong magulang, dapat may share ka. Dapat magamparan mo yung responsibilidad na yon. Pero may responsibilidad ka din sa iyong sarili. Dapat secure pa rin ang future, mga ka-vibes. At huwag natin kakalimutan mag-ipon, magtipid para sa atin pong future. Mga ka-vibes, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-send ng inyong mga mensahe dito po sa ating programa. Kung ipagpatuloy nyo yan, mag-message pa rin kayo para sagutin ang ating question of the night. Na responsibilidad ba ng anak ang kanilang magulang? Sa ating pong hotline number, ito po ay 0926-079-8708. Inuulit ko, ang bilis. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, it's GV99.9 FM. And later on sa akin pong pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Kaya naman, keep your messages and your answers coming my way, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik, tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin ay para sa lahat ng gumugusto. This is Gusto by Zaka Tabutlo. Muli, my name is DJ Robby, all here GV99.9 your

0: You are listening to TV 99.9.
1: You are listening to DJ Robbie.
2: Welcome, mga tao. Oh, yun naman. Mga kabayos, you're currently listening para sa inyong pinakapaboritong Tambayan on Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:54 in the evening. Bad vibes, evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig na naghahapunan na sana all.
3: Uy, sana
2: oy! Para medyo malamig nga ang panahon natin ngayon, mga kabayos. Umuulan ba? Or medyo makulimlim lang? Hindi ko makikita eh. Mag-isa lang ako dito sa istasyon, so hindi ako makatayo. Pero nararamdaman ko na medyo makulimlim ang ating panahon, kabayos. At napakasarap nga naman kumain kapag ganito kasarap ang panahon. Or ganito ka-comfy ng panahon. Karaman, happy eating po sa inyong lahat. Oo, hayaan nyo na si DJ Robbie. Malalampasan ko din to. Pagsubok lang to. Okay naman. Ito na ka mga kapayos. Ano pinag-uusapan for tonight's program ay ang atin pong question of the night. Responsibilidad ba ng anak ang kanilang magulang? Yan po ang ating kanina pang pinag-uusapan, mga kapayos. Kung kayo po ay may isha-share kasagutan o kung anumang pabati meron kayo dyan, ay please let me know. Mag-message naman po kayo sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. It's GB99.9 FM. And speaking of your messages, mga vibes, let's hear some of your answers.
4: Wala dito.
2: Kay 7149, masaya akong tumulong sa magulang ko dahil gusto ko, hindi dahil pinipilit ako. Alam nyo, mga kabayos, mas masarap nga naman tumulong sa mga tao at lalo na sa pamilya natin if hindi natin sila ino-oblige, if hindi natin sila pinipilit na tumulong sa atin. Yung tulong nila is bukal sa kanilang mga kalooban. Parang ang sarap din nun, mga ka-vibes, sa pakiramdam as a receiver ng tulong na yon na ay, hindi ko hiningi, pero ibinigay sa akin dahil mahal nila ako. Mula dito, sa ating ka-vibes, si 5312, kung may kakayanan ako, bakit hindi? Sila rin ang unang tumulong sa akin. Maraming salamat, 5312. Alam nyo, ka-vibes, diba? Sabi nila, since hindi naman daw hiningi ng mga anak na mabuhay dito sa loob or dito sa mundong ito. Kaya naman wala silang responsibilidad sa kanilang mga magulang. And honestly, I agree with that. Pero hindi ko din sinasabi, mga ka-vibes, na wala dapat tayong ibalik sa kanila. Wala tayong payback sa kanila, ka-vibes. Kung ikaw naman na nakakaluwag-luwag na sa buhay mo, edi tumulong ka naman sa mga taong tumulong din sa iyo. Lalong-lalo na kung ito naman ay ang iyong pamilya at ito ay iyong mga magulang. Pero para naman din sa mga magulang, wag din naman po natin sila sobrang ipe-pressure na after college, after graduation, kapag ikaw ay nagtatrabaho na, ikaw na ang bahala sa pamilya natin. Huwag din naman sanang ganon, ka-vibes. Tingnan natin ang ating mga anak ng chance na mabuhay sa kanilang buhay. Gets nyo ako? Tingnan natin sila ng chance na to live ang kanilang life kung paano nila ito gustong gawin. Pero, syempre, sa mga anak naman natin dyan, kapag kayo ay nakakaluwag-luwag na, huwag natin kalimutan ang ating mga magulang. Sana all nakakaluwag-luwag na.
3: Uy!
2: Nakakaluwag-luwag sa buhay, ah. At yan nga po mga kapapis, ang pinag-uusapan for tonight's program, responsibilidad ba ng anak ang kanilang magulang? Bukas na bukas po ang ating tanggapan para sa inyong mga kasagutan. At 0926-079-8708. Inuulit ko po. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9FM. Oh, siya, magbabalik po si DJ Robbie. Pero bago yon, ito muna ang awitin ni Anita Breaker na Sweet Love. Muli, ako po si DJ Robbie. All here, GV99.9. Your good vibe.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Sa bukid, dapat laging palaban.
9: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
10: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
4: You are listening to DJ Robbie.
5: Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. This is Mercada Vibes with DJ Robbie. At oras na pong muli mga vibes para isiwalat natin ang isa namang kwento ng buhay. Dito po sa Mercada Confessions. At ang ating Mercada Confessions para sa gabing ito ay mula sa ating ka-vibes na si Mila. Sabi niya dito, DJ, ang laking problema ng anak ko.
6: What?
5: Interesado ka bang malaman ang kanyang kwento ng buhay? Wes, halina. At sabay-sabay natin tong alamin. Ako si Mila, 59 years old at byuda na. Namatay ang asawa ko last year. Ang problema ko ngayon ay ang aking anak na panganay. Kahit anong paggigiya ko sa kanya para may iwas sa tiyak na pasakit, dun pa rin ang landas na pinili niya. Ang saklap dahil bilang ina, alam kong hindi siya okay kung nasaan siya ngayon. Ang nangyari kasi DJ Robbie, naghiwalay sila ng kanyang asawa. Inakala ko na magdudulot ito ng barrier para magkaroon siya ng pagdadalawang isip kung muling lumantad ang pagkakataon na pumasok muli sa isang relasyon. Pero nagkamali ako dahil nabalitaan ko na lang na may kinakasama na siya. Tatanggapin ko na nga sana kung napunta siya sa responsableng binata. Kaya lang, mga ka-vibes, DJ Robbie, mukhang mas naging malala ang kalagayan niya dahil may asawa ang ka-live-in niya.
6: What?
5: Hay nako, noon una pa man, ayagan ang pagtutol ko at sinisikap kong gawin ang posibleng paraan nang makikipag-usap sa aking anak para pakinggan niya ang pagbabawal ko sa kanya na huwag nang pumatol sa may asawa dahil unang-una malaking kasalanan niyon sa Diyos. Malungkot man, hindi ako pinakinggan ng anak ko. Ayon ang balita ko ay madalas siyang sinasaktan ng ka-live-in niya. Kaya heto ako, walang kapanatagan sa isip. Pagpayuhan po ninyo ako kung ano ang dapat kong gawin. Maraming salamat na po agad at magandang gabi sa inyo. Nagmamahal, Mila. Mga ka-vibes, yan nga po ang sorry ng buhay ng ating ka-vibes na si Mila para sa inyo mga opinion. Ay bukas-bukas po ang aming hotline number para dyan. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page kayo mag-message. It's GV99.9 FM. At mamaya po sa aking pagbabalik, ay babasahin ko po lahat ng inyong mga mensahe. Pero bago yun, para sa lahat na nasa pareha sa sitwasyon, kagaya ni Mila, ito po ang awitin na hatid ko para sa inyo. Ito ay Tahanan by Almanu. Hoping na someday

0: Rico Barraco sa programang Chef's Tawanan.
1: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: 99.9. Yar, good vibes.
1: It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right.
0: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.
1: You are listening to DJ Robbie.
3: Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:39 in the evening. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig. You're currently listening. Natok na ba ako? Sa inyo, pinapaboritong tambayan on air, it's Berkada Vibes with DJ Robbie. At kanina nga po mga ka-vibes ay naibigay ko sa inyo yung istorya ng buhay ni Bella. Si Mila isang 59-year-old na byuda. Tapos yung anak nga niya po, wala ko gano'ng magsalita. Then yung anak niya, something happened dahil naging kabit.
4: What?
3: Yes, naging kabit yung anak niya at sumama ito sa may asawa. And right now, si Mila is medyo worried sa safety ng anak niya dahil lagi nga daw itong sinasaktan. Well, ang masasabi ko lang kay Mila, okay, seryoso muna tayo. Huwag natin pagtawanan yung istorya ng buhay ng ibang tao at naka din ang mga problema. Oo naman. Well, ramdam ko yung struggle ng kalooban mo, Mila. Well, siguro bilang isang ina na nababahala sa kalagayan ng iyong anak. Sa totoo lang, hindi lahat ng ina ay kagaya ng puso mo para sa isang anak na sumaway. Maaaring sabihin ng iba na nasa husong gulang na ang iyong anak at ginawa mo na ang iyong parte bilang isang magulang. Kaya hayaan mo matuto siya sa desisyon niya. Pwede naman yan. Pero ibang usapan ang pananakit na maaaring malinaw na banta sa kaligtasan ng iyong anak. Ang payo ko lamang ay alamin mo ang totoo kung tunay nga tinasaktan siya ng kaliwin niya kapag nakumpirma mo. Pwede sikapin mo na makausap ang iyong anak para maiparating mo sa kanya ang iyong saloobin at malaman mo rin kung paano niya dinadala ang sitwasyon. Maaari maging pagkakataon mo na rin ito para maiuwi ang iyong anak at ipagpatuloy ang iyong isang ang iyong pagiging ina sa kanya. Ilakip mo sa bawat plano mo para sa iyong anak na taimtim, na panalangin, nabuksan ng Diyos ang isip niya sa mga maling desisyon niya sa buhay. Alam niyo, masama talaga maging kabit. Kaya naman, kung may pagkakataon kayo maging kabit, huwag niyo po itong i-grab. Ito yung opportunity na huwag natin i-grab. At ito ang message si Kuya Ruel. Sabi niya, DJ Robbie, good evening. Kaya na tayo. Gutom ka naga. Duty tayo na. Ulam ko, Korean beef noodles. Ang sosyal ng Korean beef noodles. Spicy ba naman? Ang hanghang, DJ Robbie. Ayun nga, Kuya Ruel. Gutom na nga si DJ Robbie. Sana naman ay mabigyan mo ako. Oo, sabay tayo kumain ng iyong Korean beef noodles. Taray. Pero happy eating po, Kuya Ruel. And ito na nga mga ka-vibes ha. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 8:43 in the evening at panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Unang-una, ang sakit na ng singaw ko. Maraming salamat po sa ating mga ka-vibes na tumutok kanina pang alas 6 hanggang ngayon mag-alas 9 ng gabi. Tomorrow, muli ay makakasama niyo ako dito sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. At para po sa aking bye-bye song, para sa lahat ng gustong magsimula muli, huwag kayong matakot. Ito po ang awiting Starting Over Again by Tony Gonzaga. Muli, ako po si DJ Robbie saying goodnight and enjoy

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 5430
1: na kami!
2: GB99.9
1: na tayo, mga kabay!
3: Rentahin na!
4: Renta!
5: GB99.9
4: Rentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: bola, harap bola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Diretso ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: ka, Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your

0: love you.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
4: para sa good vibes na walang humpay
5: dito sa GB 999.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: kakancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko,
4: Kiko. Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na!

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko,
4: Kiko. Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang

nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas stress ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: mga kabikes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niya na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Papagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30, ayos na. Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
2: Kiko Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
2: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
1: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag-transaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9. If she holla, if she holla.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga kabayabs!
2: 30 na tayo, mga kabayabs!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga kabayabs, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: Thank you, DJ.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Trentahin na.
1: Trenta!
2: GB 99.9.
0: Trentahin na!
3: Yeah.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sa piling ka

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at pabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Ay, pisan-pisan.
10: Ah, pisa, bakit?
9: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
10: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
9: Pero, di ko nahihinto.
11: Ayaw ko na.
12: Hala? Joke pala yun.
13: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
14: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
15: mula sa mainit na palitaan.
16: Kayo ay nakatutok sa GB.
17: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
18: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
19: Patuloy ang paglubog sa detalye ng
14: hanggang sa umagandang kwentuhan.
20: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
14: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
21: DJ Frankie
14: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: You are listening to GV99.9.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
3: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
4: Magandang umaga, mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Ako po si DJ Frankie at kasama natin ngayong umaga sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyong kailangan niyong malaman, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
3: GV Balita Express.
4: 6:51 AM on the clock, Philippine Standard Time. Dako na tayo sa ating weather update.
3: GV Balita Express.
4: Habagat, nagpapatuloy na nakakaapekto sa kanlurang Luzon, Batangas, makakaranas ng maulap na kalangitan at posibleng pag-ulan. At mula naman sa naganap na zona kahapon, PBBM pinapaamyendahan ang EPIRA para alisin ang system loss charge sa singil sa kuryente. At mula pa rin sa SONA ay pinagmalaki ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang AI Industrial Hub sa Tarlac. Inaasahang lilikha daw ng trabaho, umani naman ng batikos. Mula sa DOE, presyo ng diesel at kerosene muling tataas. Gasolina posibleng mag-rollback o bahagyang dagdag presyo. Mga mangingisda at environmental groups na nanawagan sa Kongreso na isulong ang Verde Island Passage Protected Seascape Bill. At dalawang bahay na sunog sa Batangas City, pitong residente apektado. At umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Habagat, patuloy na nakakaapekto sa kanlurang Luzon. At Batangas naman, makakaranas ng maulap na kalangitan at posibleng pag-ulan. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
3: GV Balita Express.
5: Vibes, patuloy po na nakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanurang bahagi ng Luzon. Kaya naman inaasahan ang maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may mga panakang pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa PAGASA, kabilang ang Batangas sa mga lugar na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng habagat. Inaasahan naman po na maglalaro ang temperatura dito sa lalawigan ng Batangas sa 24 hanggang 32 degrees Celsius, habang light to moderate ang lakas ng hangin na magmumula sa Timog Kanluran at unti-unting magiging hilagang silangan. To moderate naman ang kondisyon ng karagatan, kaya pinapayuhan pa rin po ang mga maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat lalo na kapag may thunderstorms. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibilidad ng biglaang pagbabaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng malalakas na ulan dulot ng thunderstorms. Pinapayuhan po ang publiko na patuloy na subaybayan ng mga susunod na weather bulletin at umiwas sa mga mabababang lugar at lugar na madaling bahain sa oras ng matinding pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
4: At PBBM, pinaamyentahan ang EPIRA para alisin ang system loss charge sa singil sa kuryente. Para sa detalye ng balita. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na agarang amyentahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang tuluyan ng alisin ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer bilang bahagi ng kanilang buwanang bayarin sa kuryente. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA kahapon, sinabi ng Pangulo na narinig ng pamahalaan ang hinaing ng publiko hingil sa patuloy na mataas na singil ng kuryente. Ayon pa kay Pangulong Marcos, hindi makatarungang ipasa sa mga consumer ang system loss dahil wala silang pananagutan sa pagkawala ng kuryente habang ito ay dumaraan sa transmission at distribution system. Dahil dito, hinihiling ng chief executive na baguhin ang mga provision ng EPIRA upang ipagbawal ang paniningil ng system loss kabilang ang value-added tax o VAT na ipinapataw nito. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, pinapayagan ang mga distribution utility na ipasa sa mga consumer ang bahagi ng system loss na nagdudulot ng technical losses at ilang non-technical losses gaya ng illegal connection at pagnanakaw ng kuryente. Kasabay nito, hinihikayat ni Pangulong Marcos ang Kongreso na ipasa ang panukalang Sariling Kuryente Act na magpapadali at magpapamura ng paglalagay ng rooftop solar panels at battery storage system sa mga tahanan. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang panukalang ito upang magkaroon ng mas maraming alternatibong pinagkukunan ng kuryente ang mga Pilipino at mabawasan ang kanilang buwa ng gastusin sa elektrisidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, sa SONA pa rin kahapon, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. ang AI Industrial Hub sa Tarlac. Inaasahang lilikha daw ng trabaho. Pero umani naman ng batikos, DJ Joey Boy. Ibalita mo. GV Balita
5: Express. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong pagtatayo ng PAX Silica Industrial Hub sa New Clark City sa Tarlac na inaasahang magiging sentro ng artificial intelligence o AI manufacturing at logistics sa bansa. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA kahapon, sinabi ng Pangulo na ang 1,600 ektaryang industrial hub ay magsisilbing pundasyon ng isang AI ecosystem na lilikha ng dekalidad na trabaho, magpapalakas sa kakayahan ng lokal na industriya at magbibigay ng dagdag na sigla sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon pa sa Pangulo, magiging mahalagang bahagi ang proyekto ng Luzon Economic Corridor na layong palakasin ang posisyon ng bansa sa advanced manufacturing at sa pandaigdigang AI at technology value chain. Gayunman, hindi nakaligtas sa batikos ang naturang proyekto dahil sa inaasahang laking konsumo nito sa kuryente at tubig na karaniwang kinakailangan ng mga AI facilities. Kinwestiyon din ni ACT Chair sa Party List Representative Antonio Tino ang proyekto na nagsabing posibleng maging bahagi lamang ang Pilipinas ng supply chain para sa military industrial complex ng United States sa ilalim ng PAX Silica Initiative. Iginiit ni Tino na sa halip na tunay na pag-unlad ng ekonomiya, maaari umanong magsilbi ang proyekto na estratehikong interes ng Amerika sa paggawa ng semiconductors at iba pang advanced electronics na maaaring gamitin sa military applications. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
4: At PBBM, kinumpirmang may kasong mga isasampa sa flood control anomaly. Pinsan na si Martin Romualdez kabilang sa mga pinangalanan. Para sa detalye ng balita, bigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapanagot sa mga sangkot sa umano'y katiwalian sa mga flood control projects sa pagbubukas ng kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga inaasahang sasampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman ang kanyang pinsan na si later Representative Ferdinand Martin Romualdez. Bagamat aminado siyang masakit ang sitwasyon bilang kamag-anak niya, sinabi ni Pangulong Marcos na mas mahalaga ang kanyang tungkulin sa sampayan ng Pilipino. Samantala, sa inilabas na pahayag ni Romualdez matapos ang SONA, sinabi niyang iginagalang niya ang desisyon at posisyon ng Pangulo. Iginiit din ng mambabatas na wala siyang nilabag na batas at handa siyang harapin ang anumang kaso sa tamang proseso. Ayon kay Romualdez, hahayaan niyang ebidensya ang magsalita at nananatili siyang kumpiyansa na mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Sa kabila ng pagiging sensitibo ng usapin dahil sa sangkot ang isang kamag-anak, iginiit ni Pangulong Marcos na tungkulin ng pamahalaan na ipatupad ang batas at panagutin ang sinumang mapapatunayang nagkasala. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita mula sa DOE, presyo ng diesel at kerosene muling tataas. At gasolina, posibleng mag-rollback o bahagyang dagdag presyo. Para sa detalye ng balita, narito si DJ Joey Boy. GV Balita Express.
5: Mga ka-vibes, muli nga o posibleng muling tumaas ang presyo ng diesel at kerosene ngayong Linggo habang maaari namang makaranas ng rollback o bahagyang pagtaas ang presyo ng gasolina. Batay po sa pagtataya ng Department of Energy o DOE, maaaring bumaba o tumaas ng hanggang piso kada litro ang gasolina, samantalang inaasahang madaragdagan ng 2 hanggang mahigit na 4 na piso kada litro ang diesel. Hanggang mahigit na 2 piso hanggang 4 na piso kada litro naman ang posibleng itaas sa presyo ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nananatiling pabago-bago ang galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan, partikular na sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang rutang dinaraanan ng mga oil tankers sa buong mundo. Sinabi ng kalihim na ang banta sa supply ng langis mula sa naturang rehiyon ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa ni Garin, kung magpapatuloy ang matinding pagbabago sa presyo ng langis sa mga susunod na linggo, maaari nang hindi maglabas ang DOE ng adjustment range at sa halip ay mag-anunsyo na lamang ng tiyak na halaga na rollback o oil price hike. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
4: At sa pagpapatuloy, pasadahan naman natin ang mga balita sa Timog Katagalugan. 500 million pesos water projects ilulunsad sa Lucena. Target ang 24 oras na supply ng tubig. Para sa detalye, naasahang bubuti at hahaba ang oras ng supply ng tubig sa Lucena City matapos ilunsad ang 14 na waterworks infrastructure projects ng Hiraya Water Corporation na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng proyekto na mapahaba ang supply ng tubig mula sa kasalukuyang 12 to 18 hours hanggang sa tuluyang maging 24 hours every day para sa mas maraming kabahayan sa lungsod. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang retrofitting ng Tongco Reservoir sa Tayabas City at Don Victorville Source Development Project sa Barangay Mayao, Kanluran, na makikinabang ang mahigit 360 houses. Total pipe replacement sa bahagi ng Old City Hall at iba pang pagpapahusay sa water distribution system. Pinangungunahan ni Lucena City Mayor Mark Alcala at Vice Mayor Roderick Gondon Alcala kasama ang Hiraya Water Corporation owner Lucio Co ang paglulunsad ng proyektong ito sa magkahiwalay na lokasyon noong Linggo, July 26. Ayon sa pamahalaan ng lungsod, matutugunan ng mga proyektong ito ang matagal na surilanin at limitadong supply ng tubig at pagpapalawak sa serbisyo sa iba't ibang barangay. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan ng Hiraya Water Corporation na sa oras na makumpleto ang mga proyekto, magkakaroon ng mas maayos, tuloy-tuloy at dekalidad na serbisyo ng tubig ang libo-libong residente sa Lucena City. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mga mangingisda at environmental groups na nanawagan sa Kongreso na isulong ang VIP Protected Seascape Bill. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
3: GV Balita Express.
5: Nananawagan ng mga samahan ng maliliit na mangingisda at mga environmental groups sa Kongreso na agarang ipasa ang panukalang Verde Island Passage Protected Seascape o VIPPS Bill upang maprotektahan ang isa sa pinakamayamang marine biodiversity areas sa buong mundo. Kasabay nito, hiniling din ng mga grupo sa pamahalaan na mapabilis ang pagbibigay ng buong kompensasyon at katarungan sa mga komunidad na naaapektuhan ng MT Princess Empress Oil Spill noong 2023, partikular sa Oriental Mindoro at mga karatig lalawigan. Inilabas ang panawagan sa kanilang State of the Ocean and Philippine Fisheries Address 2026 bago ang ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa koalisyon, mahalagang maipasa ang naturang bill upang mabigyan ng mas matibay na legal na proteksyon ang Verde Island Passage laban sa polusyon at mga proyektong maaaring makasira sa kalikasan kabilang ang mga fossil fuel development. Binigyang diin ng mga grupo na patuloy na humaharap ang sektor ng pangisdaan sa lumiliit na huli ng isda, mataas na gastos sa produksyon, epekto ng climate change, marine pollution at illegal na pangingisda ng malalaking commercial fishing vessels sa municipal waters. Inimok din nila ang pamahalaan na palakasin ang suporta sa maliliit na mangingisda sa pamamagitan ng mas malaking fuel subsidy, mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa illegal fishing at mas malaking pamumuhunan sa climate adaptation para sa mga baybaying komunidad. Ayon pa sa koalisyon, hindi lamang usapin ang ng kabuhayan ng mga mangingisda ang pangangalaga sa karagatan, kundi mahalagang bahagi rin ito ng seguridad sa pagkain ng buong bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
4: At illegal na pinutol na mangkono tree na sapat sa Romblon. Sa Larin, tinutugis pa. Para sa detalye ng balita.
3: GV Balita Express.
4: Isang abandonadong mangkono o tiga tree na illegal umanong pinutol ang narecover ng mga tauhan ng pulisya at Department of Environment and Natural Resources o DENR sa bayan ng San Fernando, Romblon. Sinagawa ang operasyon sa Sitio Talaba, Barangay Taclobo noong July 26. Matapos humingi ng tulong ang DENR Sibuyan Field Office sa San Fernando Municipal Police Station. Ayon sa mga otoridad, ang nakuhang troso ay may habang apat na talampakan at diametrong 28 sentimetro na may tinatayang halagang 5,000 piso. Wala namang dadatnang sino mang may hawak o nagmamayari ng naturang troso. Kaya nagpatuloy ang investigasyon upang matukoy ang responsable sa ilegal na pagputol ng puno. Dinila ang nakumpiskan troso sa DENR Guard Post 3 sa Barangay Espanya para sa wastong dokumentasyon at disposisyon alinsunod sa umiiral na batas pang kalikasan. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng San Fernando Municipal Police Station, Romblon Provincial Mobile Force Company at DENR sa ilalim ng Protected Area Superintendent Joybert Mijares. Ayon naman kay Romblon Police Director Colonel Rexton Sawi, bahagi ng operasyon ang Project 3 o Take Responsibility for the Enhancement of the Environment na naglalayong pangalagaan. ang kagubatan at likas na yaman sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at komunidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Dalawang bahay na sunog sa Batangas City, 7 residente apektado. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
3: GV Balita Express.
5: DJ Frankie, dalawang residential structures nga ang nasunog sa Porok 2, Dimakuha Road sa Barangay Santa Rita, Carsada, Batangas City, kaninang madaling araw. Ayon sa Batangas City Fire Station, natanggap ang ulat ng sunog bandang 1:43 ng madaling araw at agad na rumisponde ang mga bumbero sa pangungunan ni Acting City Fire Marshal Fire Senior Inspector Mark Anthony Manarin. Idideklara ang first alarm makalipas lamang ang 2 minuto. Pagsapit naman ng 2:00 ay naitala itong under control bago tuluyang itideklarang fire out ng 2:13 ng madaling araw. Tinatayang nasa 72 square meters ang natupok na apoy na nakaapekto sa 2 pamilya o 7 individual. Ilang fire trucks at isang ambulansya ang rumesponde sa insidente, kabilang ang mga sasakyan ng Bureau of Fire Protection at ng lokal na pamahalaan. Sa kabutihang palad naman, walang naitalang nasawi, nasugatan o nawawala sa naturang sunog. Muling pinaalalahanan ng Batangas City Fire Station ng publiko na ugaliing magsagawa ng fire safety measures, tiyaking maayos ang electrical wiring at iwasan ang overloading ng mga saksakan. Magkaroon din ng nakahandang emergency escape plan sa bawat tahanan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
4: At Governor Vilma Santos Recto dumalo sa 5th sona ni PBBM. Kiniyak ang mas matibay na ugnayan ng Batangas at national government. Para sa detalye ng balita,
3: GV Balita Express.
4: Dumalo si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa 5th State of the Nation Address na osona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gininap sa Batasang Pambansa nitong Lunes kahapon. Kasama rin ng gobernador ang kanyang asawa na si Acting Executive Secretary Ralph Recto bilang bahagi ng mataas na opisyal ng pamahalaan na nakibahagi sa taunang ulat ng Pangulo tungkol sa kalagayan ng bansa at mga pangunahing programa ng administrasyon. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni Governor Santos Recto na patuloy na palalakasin ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang pakikipagtulungan nito sa pambansang pamahalaan. Ayon sa gobernadora, layunin ng mas matibay pa na partnership na maisakutuparan ang programang magsusulong ng inclusive growth at higit pang mapapabuti ang paghahatid ng serbisyong publiko para sa bawat Batanggenyo. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa ng lokal at pambansang pamahalaan upang maisulong ang mga proyektong magbibigay ng mas maraming oportunidad at kaunlaran sa lalawigan ng Batangas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At isang negosyante nakaligtas sa ambush sa Lipas City, nakasuot umano ng bulletproof vest. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo.
3: GV Balita Express.
5: DJ Frankie sugatan, ngunit nakaligtas ang isang 56 anyos na negosyante matapos pagbabarilin ng 2 hindi pa nakikilalang sospek sa isang ambush sa Sitio Balete, Porok 1 sa Barangay San Isidro, Lipas City, Batangas. Nangyari ito noong Linggo ng umaga. Kinilala ng pulisya ang biktima sa pangalang Teodolo. Batay sa paunang investigasyon, minamaneho ng biktima ang kanyang truck nang bigla siyang pagbabarilin ng 2 sospek na sakay ng isang itim na scooter. Agad na bumaba ang biktima sa sasakyan habang bumangga naman sa isang puno ang kanyang truck. Tumakbo siya patungo sa kanilang bahay bago isinugod sa ospital para sa agarang gamutan. Nagtamo ang biktima ng mga tama ng bala sa kaliwang braso at tiyan. Ayon sa pulisya, nakasuot umano ng bulletproof vest ang negosyante nang mangyari ang insidente na pinaniniwala ang nakatulong upang mailigtas ang kanyang buhay. Napag-alaman din na nagsuot umano siya ng bulletproof vest dahil sa natanggap niyang banta sa kanyang buhay na inuugnay sa isang alitan sa lupa na kinasasangkutan umano ng kanyang kapatid. Matapos ang papamaril, tinangay umano ng mga sospek ang sling bag ng biktima na naglalaman ng cellphone at wallet bago tumakas patungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Patuloy naman ang manhunt operation at masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at alamin ang tunay na motibo sa insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
4: At dago naman tayo sa ating good vibes balita. MSME Week 2026, formal nang binuksan sa Batangas City, trade exhibit at business programs sinimulan. Para sa detalye ng balita, formal nang binuksan ang pagdiriwang ng MSME Week 2026 sa Batangas City sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony para sa trade exhibit na ginanap sa Plaza Mabini kahapon, July 27. Pinangunahan ni Vice Mayor Eliza Cruz bilang kinatawan ni Mayor Marvie Marino ang pagbubukas ng programa kasama sina DTI Region 4A Regional Director Marisa Argente at DTI Batangas Provincial Director Leila Cabreros. Mahigit 20 booth ng micro, small at medium enterprises o MSMEs ang tampok sa trade exhibit kung saan ipinapakita ang iba't ibang dekalidad at orihinal na produktong gawa ng mga negosyante mula sa iba't ibang bayan ng Batangas. Matapos ang opening ceremony, isinagawa ang business mentorship sa pangunguna ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, Metro Batangas at Lipa. Kasama rin sa nakatakdang aktibidad ang Employers Summit, pagkilala sa mga natatanging MSMEs at impormasyon mula sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund tungkol sa mga benepisyo para sa mga negosyante. Magtatapos ang pagdiriwang ng isang business conference na pangungunahan ng Department of Trade and Industry o DTI. Magtatagal ang event na ito, 3 araw, ang pagdiriwang ng MSME Week ngayong taon. Para sa GV Balita Express, ako po, DJ Frankie, sa GV 99.9, your good vibes. At isa pang good vibes balita, 171 Tingloy Scholars tumanggap ng educational aid, mga learning tools at ipinagkaloob ng Kapitolyo. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita
5: Express. Oo, DJ Frankie, hindi nga naging hadlang ang malalakas na alon upang maihatid ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang tulong pang edukasyon sa isilang bayan ng Tingloy, Batangas. Sa pamamagitan ng educational team ni Governor Vilma Santos Recto, personal na naihatid sa isla ang iba't ibang educational assistance at learning tools noong July 25. Tumanggap ang nasa 171 college scholars ng 5,000 piso na educational assistance grant para sa ikalawang semester. Bukod dito, ipinamahagi rin ang 6 na smart TVs, 2 interactive display boards, 16 na globe and maps, at 13 set ng interactive learning toys para sa mga pampublikong paaralan sa isla ng Tingloy. Nagpasalamat naman ng lokal na pamahalaan ng Tingloy sa pangungunan ni Mayor Larry Alvarez at DepEd Tingloy Sub-Office sa patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa pagpapalakas ng edukasyon at pagpapaunlad ng kinabukasan ng mga kabataang Batanggenyo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
4: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may check out their Facebook page for their promotions and for appointments. You may reach them at their Facebook page, Lipa Medics Medical Center. Their phone number, 756-1190. And you may check out their website, lipamedics.com. And just want to greet a good vibes morning to Mr. Arvin Vergara and Highwood Auto Works. 7:17 a.m. on the clock, 14 standard time. Today is a beautiful Tuesday. My name is DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes.
3: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.
0: Sa bukid, dapat laging palaban.
6: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Delivery! Maria Jose!
10: Akin yan? Ang laki ng box!
9: Surprise!
10: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
9: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
11: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
10: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
13: Lipam Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipam Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
3: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
4: Rexido Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GB99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
5: GV
6: 99.9.
5: Your good vibes.
7: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
8: Oo oh, naman, para maging tagapagligtas ako.
7: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan.
9: Ayaw ka na.
10: Wala? Joke pala yun?
11: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
12: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
13: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
14: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
13: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
14: patuloy ang para sa detalye ng
12: hanggang sa umagandang kwentuhan.
15: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
12: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
16: DJ Frankie
12: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.
17: You are currently listening pa rin to the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes, 7:31 a.m. on the clock. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig this morning and lalong-lalo na sa mga na-stuck sa trapiko, lalo na dyan sa kahabaan ng dyan sa Ayala, sa JP Laurel, sa Lipa City. What's up, guys? And syempre, this morning kasama natin si DJ Joey Boy on the other line. Good vibes morning, DJ Joey Boy. Kamusta dyan sa Batangas City?
18: Good morning, DJ Frankie. Nako, eh, kung usapang traffic, eh, may mangilang-ilang traffic din naman din sa Batangas City. Lalo na din sa may bahagi ng Star Toll Exit. Oo, dito sa may Balagtas, Alangilan. At saka dito sa may bahagi ng ano, ng isang mall na malaki at katabing simbahan. Though slow moving, eh, moving naman.
17: At least it's moving. Moving closer. Yeah. Ayan, at dyan sa bahagi na yan, DJ Joey Boy, marami kasing establishment. Doon sa binanggit mo, may malaking simbahan, tapos may malaking mall na katabi. Yan, magkasunod lang yan mga ka-vibes.
18: Correct.
17: At eto naman sa Lipa City, medyo may traffic doon sa may mga congestion sa malalapit sa big school areas. Alam na natin yon mga vibes. And just enjoy the good vibes music. And sana ay ma-enjoy nyo rin ang ating kulitan at kwentuhan dito sa radio. But anyway, binabati ko muna ng good vibes morning si Mr. Arvin Vergara. And for your car repair needs, bisitahin ang Highwood Auto Works sa Mataas na Kahoy, Batangas. And you may also check out their Facebook page, Highwood Auto Works. And good morning to Nathan, listening right now on the way to school. Good vibes morning, Nathan. Have a beautiful and blessed day. At DJ Joey Boy, umpisahan na muna natin sa ating weather update. Kamusta ang weather today? Parang napagod ako.
18: Oo, ay, well, ngayon, DJ Frankie, wala daw bagyo at yeah, walang sama ng panahon na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At dahil dyan, mga ka-vibes, ayon po sa weather update ng Pag-asa ay papasok muli tayo sa monsoon break. Ibig sabihin ho ay maalinsangan na naman ang ating mga susunod na araw dahil wala hong inaasahang sama din ng panahon na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Dahil dyan ay may habagat sa kanurang bahagi ng Luzon, kaya inaasahan ho yung maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan at pagkulog pagbitlad. Dyan ho yan sa bahagi ng Western Luzon. Pero ang lalawigan ho ng Batangas ay makakaranas ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may isolated rain showers or thunderstorms sa pagbatak ho ng hapon o gabi. DJ Frank.
17: Yan, thank you so much DJ Joey Boy. At yan po ang ating weather update. Punta naman tayo sa Price Watch sa produktong petrolyo. Ngayong araw po, kaninang alas 6 ng umaga, effective na po ang pagtaas ng produktong petrolyo. Ang gasolina ay tumaas ng 5 pesos and 90 centavos hanggang 7 pesos kada litro. Ang diesel naman po ay tumaas ng 7 to 8 pesos per liter. At ang kerosene naman ay tumaas ng 5 pesos hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litro. Mga ka-vibes, kung hindi kayo nakapag... kung hindi niya nasalinan, aray. DJ Joey Boy, parang yung kwentuhan natin kanina, isa ka doon. At better luck next time. At wala tayong magagawa, mga ka-vibes. Meron pang forecast kanina sa balita natin. May forecast pa ang DOE na tataas pa ulit ng bahagya. Bahagya lamang naman daw. Pero ang piso, maging 50 centavos pa yan ay may epekto talaga yan sa ating mga gastusin. Pero yun po, mga ka-vibes, ay nagkaroon ng big time oil price hike ngayong araw ang mga produktong petrolyo. And plan your trips ahead. Magbisikleta, maglakad. At let's find ways on how can you save and conserve ang ating mga resources, ano? And syempre, be wise with your trips. For example, carpooling, mga ganyan. And sana din, ano, DJ Joey Boy, ang hope natin, maayos yung mga transportation natin. So we don't have to worry sa mga ganitong bagay. And well, other than that, punta tayo sa Sona. Anong nangyari sa Sona, DJ Joey Boy? Pwede mo ba kaming bahagian ng kauting information? Kasi kanina, ano daw, nabanggit yung ano, yung mga system loss charge. Sinisingil pala yon sa mga ating mga ka-vibes sa kuryente. At syempre, nabanggit din yung itong nagiging controversial na umaani ng Batikos na Pax Silica. So, may rundown ba tayo, DJ Joey Boy, ng Sona?
18: Oo, may ilan tayong mga updates na nakuha at nag-take notes tayo, DJ Frankie, habang nanonood tayo ng Sona kahapon. Ano, at ito ay sabayan nating pinanood sa ating official Facebook page na GB99.9 FM. Una ay ang ilan sa mga notes natin, DJ Frankie, ay tiniyak ng pamahalaan daw na mababawi yung mga nakuhang pondo ng bayan. Ito ay sa may kaugnayan doon sa mga flood control projects. Dahil alam naman natin na ongoing ang flood control projects at nagbigay nga ng ilang pangalan ang Pangulo, ano, kabilang na dyan ang kanyang pinsan na dating House Speaker na si Martin Romualdez. Nabawi din daw ang pondo at lahat daw ng nakuhang pera ay ibabalik sa kaba ng bayan. Ang sabi pa ng Pangulo ay makakaasa daw tayo na ang gulong ng hustisya ay patuloy na umiikot. Pagdating naman sa mga proyekto, DJ Frankie, sunuri daw ng mabuti ng lahat ng proyekto ng pamahalaan, mm-hmm, mula sa materyales hanggang sa tamang presyo. Nabanggit din kahapon, DJ Frankie, ang trabaho. Ayon sa Pangulo, tuloy-tuloy daw ang job fairs. Sa katunayan, mahigit 6,000 aplikante ang na-hire on the spot noong nagkaroon ng job fair noong Mayo 2026. Kanina nabanggit mo nga rin yung sa presyo ng kuryente sa ating balitaan. Pinayagan ang installment payment para sa billing sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo at ipinagbabawal ang disconnection habang nagbabayad. Pagpatak naman sa transportasyon, mahigit 1.8 million na benepisyaryo ang nakatanggap ng cash assistance. sinabi rin ng Pangulo na sinuspinde ang terminal fee para sa mga papasaherong sasakyan. Pagpatak sa agrikultura, libre na ang toll fees ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture at agarang kumilos daw ang buong pamahalaan upang tulungan ang mga mamamayan. Pagpatak naman sa baha, DJ Frankie, ay pinaigting ang paglilinis ng mga estero at imbornal sa Metro Manila. Hiniling nga ng Pangulo sa Kongreso na palawakin ang tax relief para sa mga manggagawa at maliliit na negosyo. At ayon pa sa Pangulo ay huwag na daw hintayin ang sakuna bagkus ay paigtingin na agad ang paghahanda at disaster preparedness.
11: Yes.
18: At kumpiyansa nga daw ang pamahalaan na mas lalago pa ang sektor ng enerhiya sa tulong ng mga nakalatag na proyekto. Nabanggit ng DJ Frankie ng Pangulo ang nuclear energy at ang Pax Silica AI Hub nga. Pag maging yung ano ha, yung rocket launch sa Cagayan o sa Northern Luzon.
11: Yes.
18: Ayan, ay nabanggit din ng Pangulo. So, yun yung ilan sa mga key points na ating nakuha, DJ Frankie, sa SONA kahapon.
11: Yan. At syempre, umani rin ng batikos and pros and cons pa rin and maraming talagang magre-react dyan. Well, at the end of the day, ay may mga natalakay na important matters tulad ng sa West Philippine Sea, yung OFW welfare, lagi din minimension ang ating mga OFW. Again, yung Pax Silica, inflation, transportation, diniscuss lang naman ang bagya and fuel supply, mga electric bills, etong 20 pesos per kilong bigas, yung classroom shortage, which is kailangan makita na natin yung resulta, no? Kasi I think by the end of the term, last 2 years na lang ba, ay may mga nananawagan pa rin sa classrooms, ano? Like tulad kahapon, DJ Joey Boy. And pinag-usapan din dyan yung ASEAN Power Grid. Hindi lang tinalakay, hindi binigyang ilaw yung mga yung impeachment ni VP Sara, yung mga ICC investigation, political dynasties, confidential funds, online gambling. Hindi siya tinalakay, DJ Joey Boy, kasi I think mga inaabangan din natin yon bilang important matters din ito. And yung security ng ating nation, ng Philippines, ganyan. And ito lang, pasadahan lang natin na mabilis itong ipinagmamalaking AI Industrial Hub sa Tarlac na inaasahang lilikha daw ng mga trabaho, umani ng batikos. Bakit? The general knowledge of the Filipino people, since tayo naman nag-school and we've never heard of Pax Silica, we've never heard of data centers, data mining centers, we've never heard of AI hubs kasi ngayon lang siya. Ito mga ka-vibes, why do they need lots of water? Actually, yung mga data centers na ganito doesn't need water. They need a cooling system. So the question is, bakit itatayo ito sa isang tropical country na mainit while these data centers are very in dire need of cooling systems? So why not ilibog sa dagat? Why not dun sa malalamig na country itayo? And hindi ko pa DJ Joey Boy actually ina-expound to dito sa radyo because I want this to be a very informative discussion together with someone, maybe with an expert. And if ikaw nakikinig ka ngayon and you know things about this, iniimbitahan kita sa aking programang Good Vibes Morning and let's talk about this. Pero anyways, we're still in the research of the alternatives, of sino bang involved dito. And ayun lang, binigay yung general knowledge lang and yung mga kumbaga nasa surface pa lang tayo.

0: balitaan from the National na push ang November signing. Bakit? Sa November po kasi ay sinaselebrate din. I think that's the 80th. Yung union ng Philippines and United States ay isi-celebrate siya sa November. So, kasabay na rin ang pirmahan. November na rin ang pirmahan. Yun, DJ Joy Boy, ano masasabi mo doon? Ayan, nawala na sa kabilang linya. Lumipad ang kanilang team. Hindi pala, DJ Joey Boy, nandyan ka pa ba? Baka iniwan na tayo ni DJ Joey Boy. But anyway, ay question din kasi ng ACT Teachers Party List Representative yung mga proyektong ganito na na nagsasabing posibleng maging bahagi lang daw ang Philippines sa na supply chain para sa military industrial complex ng US sa ilalim ng Pax Silica Initiative. So, giniit naman nila na sa halip dun mag-focus ay mag-focus daw sa economy. Pero, syempre, yung when you say focus, wala na dun. Yung transparency, yung black and white, we have to see all of those. But anyway, DJ Joey Boy, do you have something to say? Nandyan ka pa ba?
1: Hello.
0: Ayan. Oo.
1: Ayan, medyo pumabagsak yata yung ating internet connection today. Uh-oh. Pero ayan nga, DJ Frankie, ano, talagang tumunog or naging matunog na ang Pax Silica bago pa man na ang SONA. At ito nga ay na-mention for the first time, I think, sa ng Pangulo for the first time sa kanyang SONA kahapon. Eh, bukod nga doon sa pros na magkakaroon nga ng economy boost, maraming trabaho, at syempre, iha-highlight nito ang Pilipinas ano sa international stage, syempre na magiging AI hub nga. Eh, at the same time, parang sinasabi naman ng Pangulo na i-address nila yung sinasabing shortage nga sa tubig at saka sa kuryente dahil nga ngayon, yung region na yun, DJ Frankie, kung saan ito, planong itayo ang Pax Silica, ay struggling sa kuryente at tubig. Eh, kung dadagdagan pa ng ganito kalaking infrastruktura at ganito kalaking negosyo, ay ano na ang mangyayari, ano ang gagawin. Kaya naman siguro, I think, dyan ipapasok ng Pangulo yung nabanggit niya kahapon, yung nuclear energy. And at the same time, yun ngang yung kanyang Sariling Kuryente Act. Yan, kung saan nga ipinopromote yung solar panel installation sa mga kabahayan para mas maging ligtas, madali at mura ang paglalagay ng rooftop solar panels sa mga kabahayan. May mga sinasabi din, DJ Frankie, na maaari daw ito ay maging way para somehow maka-penetrate o makontrol, magkaroon ng kontrol ang United States government sa Pilipinas. At maaaring hindi lang daw ito maging AI hub, magiging ito ay isang
0: military supply chain.
1: Something to do with security. Yes, something to do with security. And we don't know what the other term. Ganyan. Pero mga militarization kung ano-ano pa.
0: Oo. Parang may theory ako in my head. And syempre may questions din tayo. Baka, since this is just a commentary that we're discussing on, parang bakit kaya biglang pumasok yung mga solar energy, no? Eh, yung mga electric distributors, parang iniwasan nga tayong magkaganon. Is this readying us for the future? Alam mo yun, DJ Joey Boy, mag-solar na lang kayo, tapos ano? Tapos gagamitin natin yung energy na nasa Philippines. Yung mga ganong bagay. But anyway, we will pound on this. And of course, we will study about this. And isi-share natin yung kaalaman natin. And syempre, mga ka-vibes, if you know about this kind of things, pwede kayo mag-message sa amin. May live chat kami sa aming online streaming platform. Punta lang kayo sa browser niya and i-type niya lang gb999.live. Pwede kayo makinig dyan anytime, anywhere, 24 hours. At pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page na GB99.9 FM. O punta tayo dito sa Southern Tagalog, DJ Joey Boy. Sa Lucena, ito kudos din sa Lucena, sa kasalukuyan po, mga ka-vibes, yes, meron pa ring mga lugar na wala masyadong enough na supply ng tubig. O, ito na naman tayo, si supply ng tubig, no? Akala natin only yan, no? Because the earth is

0: covered, ilang percent ba? I think 70 to 80% covered by water. Pero namumroblema tayo sa water. 500 million pesos. Water project inilunsad sa Lucena at 24 hours na supply ng tubig ang goal. So, DJ Joey Boy, ano to? Parang good na proyekto? Parang ito ay solusyon. Ganito yung mga solusyon. Ano?
1: Ito ay long overdue na, DJ Frankie. Ano, sabihin na natin at naturingan na ang Lucena City ay it's a city in Quezon Province dahil tayo ay nakarating dyan, DJ Frankie. Kaya alam natin at ramdam natin na talagang may oras ang supply ng tubig doon. Kailangan mong mag-ipon. Lahat ng kabahayan may tangke. At good enough para sa mga kayang mag-afford ng tangke. Pero para sa kalimitan ng mga karaniwang mamamayan, dalawa, tatlong timba lamang ang kayang ipunin dahil walang kakayahang magpalagay ng tangke. At ngayon nga ay nagkaroon ng partnership ang lokal na pamahalaan sa Hiraya Water Corporation na pagmamay-ari ni Lucio ko. Ayan, ay nagkaroon ho sila ng proyekto na nagkakahalaga nga ng 500 million pesos. At ito ho ay ilulunsad ang 14 na water work infrastructure project. Sinabi dito sa ulat DJ Frankie na ang mga proyekto ay ang retrofitting ng Tongco Reservoir sa Tayaba City. Meron ding gagawing Don Victor Ville Source Development Project sa Barangay Mayaw, Kanduran. At may mga total pipe replacement din na gagawin dyan sa bahagi ng Old City Hall at pagpapahusay daw ng water distribution system. Ang pamahalang lunsod nga ay gumawa ng proyektong ito para daw tugunan yung matagal ng suliranin sa limitadong supply ng tubig. At syempre mapalawak pa nga ang serbisyo sa iba't ibang barangay.
0: Oo. At seeing the geographic location of Lucena City, from Mount Banahaw, medyo malayo na siya eh. Tapos kaharap na siya niyang ng Tayabas Bay, I think. Yan, ito Tayabas Bay. So, mahirap nga ang water system dito kasi if the water is coming from the mountain or from the sea, ay mahirap nga talaga. Saan kaya ko connect ang mga ito? But true enough, this is long overdue and essential ang tubig sa araw-araw nating nabubuhay tayo. Sana ma-complete agad kung project pa lamang ba ito na inilunsad pa lang at hindi pa ba nagagawa, DJ Joey Boy?
1: Nailunsad na ito, DJ Frankie. So, nagsimula na ang programa at nagsimula na rin ang pagpaplano. So, it's a green light para ituloy-tuloy ang proyektong ito.
0: Ayun. At sana ay ma-rush. Ano, DJ Joey Boy? Because that's what they need. And syempre, ilang houses din. Kanina, no? May binanggit tayong numero. I think more than 300 houses. And hindi lang houses yan, mga business establishment. And ang dami nun, DJ Joey Boy. Parang ang bahay mo nga, pag nawala ng tubig, parabang naluluka na siya. Dahil walang tubig.
1: Tama.
0: Yung mga ganyan, syempre, sa ating mga bathroom, sa kitchen natin. Grabe, kailangan ng water. And sila, may oras lang. Parang rasyon, ganon. Parang may oras lang ang tubig. Mahirap yun na, mga ka-vibes, yung mga ganon. Na may a-add ka pa ba dyan, DJ Joey Boy?
1: Siguro ay dahil ongoing ang proyektong ito at sinisimulan, siguro ipanawagan natin dahil alam naman natin, DJ Frankie, ito ay hindi proyekto ng gobyerno. Parang ito ay pumapasok sa public-private partnership, bilang may private company na involved. So sana ay ang unahin ay yung serbisyo, hindi yung kita. Kasi ramdam natin yan, DJ Frankie. Doon sa mga private public-private partnership. Maganda na nakikipag-partner ang gobyerno sa private entities para mas mapadali, mas mapaganda, at mas maayos yung actual project. Pero pagdating sa service application, yung mismong serbisyo na ang pinag-uusapan, medyo doon bumabagsak dahil mas nauuna yung kita mindset kumpara sa servisyo mindset. Mm-mm. Ayan. So, panawagan po natin yan sa ating mga concessionaires.
0: Yes.
1: Ako ha? Lalo na yung concessionaire dun sa Batangas. Naku talaga. Lagi nang walang tubig.
0: Oh, kalma lang. Kalma lang, DJ. Awat. Time out. At ito naman, punta naman tayo, Tine. Ako, bakit pa ganito? Puro environment. Eh, nananawagan po ang samahan ng maliliit na mga ngingisda at mga environmental groups sa Kongreso na agarang ipasa na sana ang panukalang Verde Island Passage Protected Seascape Bill or VIPPS. Ito matagal na to, DJ Joey Boy. Noong kolehiyo pa lamang ako, I got really interested dito. And itong bill na to ay ang goal ay maprotektahan ang pinakamayamang marine biodiversity area sa buong mundo. And I've been aggressively sharing this dito sa aking programa na ito kasing area na to, ang daming ano, mga heavy industry, ano ba yun? May shipping traffic dito kasi daanan to eh. Daanan tong area na to. And ano ba tong goal ng bill na to? Bakit gustong maipasa? Kasi magiging, if maipasa yon, magiging protected area siya under the state protection. Ibig sabihin, yung Pilipinas mismo ang magpa-place ng marine protected spanning. Ito ang covered nito, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, and Romblon. Mapa-place siya under state protection. And yung pollution control, ipapatigil din dyan yung mga industrial projects, mga large-scale mining, mga fossil fuel, or mga liquefied natural gas na pagmimina. Kasi nakaka-threaten yun ng, ano, ng area. Nakaka-init siya ng katubigan. And yung mga livelihood naman, in terms of livelihood, it will secure the food sources and fishing grounds. Over 2 million Filipinos po and local fisher folks ang nakikinabang dito sa Verde Island Passage. So, ayun, no, DJ Joey Boy. Tulungan na rin natin sila na maipalam ito sa mga tao na ito po ang nangyayari. And, ayun, kasabay din ng SONA, inilabas ang panawagan sa kanilang State of the Ocean and Philippine Fisheries Address nitong 2026 before SONA. Ayun, dun sila nanawagan before mag-SONA. So, ano, DJ Joey Boy, another information about this? Or ano masasabi mo dyan?
1: Siguro reaction lang natin dito, DJ Frankie, ano, dahil na talagang ramdam natin na ito ipinagmamalaki natin sa ating programa halos araw-araw. At maging dito sa lalawigan ng Batangas, ano, kapag pumunta ka nga sa Kapitolyo ng Batangas, may makikita ka pa dyan ang parang tunnel na, ano, na, na ginagaya ang, at pinapakita ang, ano, ang Verde Island Passage. So this means na talagang ito ay gem ng lalawigan ng Batangas and at the same time ng bansang Pilipinas. At maraming threat nga ang nangyayari. Ano, isa na dyan itong yung mga LNG projects na kung ikaw ay babaybay dito sa lalawigan ng Batangas ay nasa tabi mismo at nasa katubigan ng Verde Island Passage ang ilan sa operasyon. Ano, nabalita din natin yung mga LPG storage umano na talagang inaalmahan ng mga environmentalists maging yung mining dyan sa isla ng Sibuyan Island sa Romblon, DJ Frankie, mm-hmm. ay naging issue rin. So itong lahat ng ito ay threat dahil yung mining sa Sibuyan Island, DJ Frankie, sa Romblon, yun ay bukod sa bahagi sa ng Verde Island Passage ay nandun din yung Mount Giting-Giting na talagang yes. another ecosystem. Kung ang Verde Island Passage ay underwater paradise, ang Mount Giting-Giting, DJ Frankie, ang sinasabing paraiso. May mga puno, halaman at hayop na tanging doon lamang makikita at wala na sa ibang bahagi ng mundo o ng Pilipinas. Talagang doon lamang. May mga hindi pa kilalang halaman, hindi pa napapangalanan na tumutubo doon. At may threat nga dahil ang Altai Mining Corporation inaprubahan ng isang bayan doon sa isla ng Sibuyan. Kasi just to provide an information, DJ Frankie, ang isla ng Sibuyan ay binubuo ng tatlong bayan at ang isang bayan ay inaprubahan na ng konseho yung pagtatayo ng minahan. So ito naman ay inalmahan ng gobernadora ng Romblon. So bakit natin ito sinashare? Ito po kasi yung dahilan kung bakit ipinupush mga ka-vibes itong Verde Island Passage protected bill, protected seascape o VIPPS bill. Dahil sa mga usaping ito, nais nating i-preserve dahil sabi nga nila, itong mga paraisong ito nandito na, kapag ito ay nasira, ay hindi natin ito maibabalik sa ating lifetime o baka hindi na maibabalik kailanman. Kaya may mga grupo talaga na pinupush na alagaan, hindi lang siguro ang Verde Island Passage, kundi sana maging yung lahat ng katubigan sa Pilipinas, mga kabundukan, dahil ito po ay pagkain, ito ay buhay, at ito ay tahanan natin lang.
0: Oo, ito lang siguro ay we will give facts. Go to Sibuyan Island or i-check niyo mga ka-vibes yung mga ilog nila or even on Google Maps, makikita niyo yung ilog gulay putik. I swear. So, check niyo lang, baka lang naman baka lang naman hindi na siya kulay putik. Pero it's happening already. It's happening. So, yung mga ganitong bagay, let's make the people aware. And even this data centers na naban nga siya sa US eh. So, dito naman ilalagay. Di natin alam. Di natin alam yung decision. And hindi pa natin alam. Pero malalaman din natin, for sure. And talon tayo sa Good Vibes Balita. DJ Joey Boy, what's happening right now in Batangas City? May event na ginaganap. MSME. Ano yung MSME, DJ Joey Boy?
1: Micro, small, and medium enterprises week yan, DJ Frankie. Nandyan ako kahapon at yan nga ay nandyan sa Plaza Mabini, Batangas. So ang MSME week mga ka-vibes ay proyekto o programa ng Department of Trade and Industry kung saan ipinopromote, tinutulungan, hinahasa, pinapaganda at pinapagaling ang micro, small, and medium enterprises. Ayan. So sa nangyaring programa kahapon, DJ Frankie, nagkaroon nga ng trade exhibit at ito ay magtatagal ng 3 araw. So, sa mga ka-vibes natin na pupunta sa Batangas City, pwede po kayong sumaglit dyan sa plaza ng Batangas City at yan po ninyo makita ang mga booth ng ating mga kooperatiba, ng mga small businesses ng iba't ibang bayan ng Batangas. Si Mami G, DJ Frankie, ay bahagi ng exhibit na yan. So, ibatiin na lang din natin si Mami G na Rodriguez ng Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Nandyan po ang mga kapagkain at luto ni Mami G dahil talagang si Mami G ay nagpo-promote ng mga Batanggenyo delicacies. Bukod ka kay Mami G na nagluluto ng Lutong Bahay, nakita din natin kahapon yung mga honey, mga tsaa, malunggal tea. Nakita din natin, DJ Frankie, yung mga iba't ibang fashion accessories na handmade. May mga gawa ng mga PDLs natin. Meron ding gawa ng ating mga kooperatiba. At bukod dyan ay mayroon din tayong nakita na mga souvenir items na nagpo-promote ng turismo ng lalawigan ng Batangas. At nandiyan din yung ng booth ng OCENRO, ng Office of the City Environment and Natural Resources Office. Imagine, DJ Frankie, makikita ka itong isang booth na ang nakalagay 3 drum na malalaki, promoting and educating people how to properly segregate trash. So, hindi siya for the basurahan lamang, may purpose iyan. At nandun din yung education, may mga representative din doon ng OCENRO para magbigay kaalaman sa atin. Ting mga ka-vibes sa napupunta dyan sa MSME, DJ Frankie.
0: Oo, bigla akong napa-open sa page ng DTI Batangas, And kasi gusto ko lang makita visually yung mga iyong binanggit, DJ Joey Boy. And parang gusto ko siyang puntahan. Mahilig ako, DJ Joey Boy, yung mga ganitong event. And marami tayong natututunan about it. And baka kasi mapansin ng mga ka-vibes may tanong ng tanong, ako yun. Pag mga ganitong may mga ganap na ganito, we'd love to learn every day, mga ka-vibes. And yun lang din, word of encouragement for the day. Learn something new today. Kasi syempre, gamitin natin yung brain na yan, para makatanggap kayo ng scholars. Kasi sa Tingloy, may mga scholars nakatanggap ng assistance. Ano to, DJ Joey Boy? Wow!
1: Oh, no, alam naman natin na DJ Frankie, kapag Tingloy Island, ito ay islang bayan at talagang ikaw ay tawid dagat, ika nga. At lalo pa sa panahon ngayon na may habagat at may mga pag-ulan, ay malaking hamon sa mga residente at syempre sa mga serbisyong pampubliko na makarating kanilang islang bayan dahil mga alon talaga ang sasalubungin. Pero hindi naging hadlang yan para sa educational team ng Batangas Provincial